0: Alaye, nga nag-postpone it election, ag nagpagawig it term, it barangay is official into 5 years. Tapos ng hampang, may TRO pang ginahugat kita. Ah, ay kahapon, naghaon it prayer for issuance of a temporary restraining order or writ of preliminary injunction. Si election lawyer Attorney Romy Makalintal. So kahapon, automatically, pag pirma it laye, immediate tarong implementation hay cancel man tanan nga activities nga gintaganat Commission on Election. So mga banning period tapos yun dun. Aro mga pailik si OC, wala na. Lahat ng activities it Commission on Election cancel na after na pirmahan dong laye kahapon. Pero may TRO pa. Once karong TRO nagpabor kay Makalintal, magapagawa it panibagong resolution ng COMELEC. Ah, para sa schedule na naman it activities for BSKA election kon makabuo it TRO. Ngani hindi pa tapos ang hampang. Ah, hindi pa tapos. Ay naka-file ka po TRO si Makalintal, hugaton pa naton. Oh, malay mo.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Malay mo kagawad to be doon. Kay Tom Prado, good morning sa Buruanga. Ma'am Josephine Tolentino sa Tinigaw, God bless. Tuleng ligaya at mga kapitan, pero sa mga tagabatan, may iso sa scholar na tagbuo ko habang nasa estudyante ko. Kung may reklamo sa barangay, ibaw istoryahan, pero si kapitan nag-tiniyog-tiyog habang gina-interview. Ah, okay. Puro man reklamo, tanan man, may problema yata. Pero sa pilang bilong lang rawat problema. Nga barangay sa ring scholarship nga ra. Maria Junalin, Pastor Palma, ma'am, good morning. Pakitawag lang nung si Congressman Jess Marquez. Kay Ma'am Salome Solina, Sorelia Villanueva, happy viewing it, ma'am. Una sa Rome, Italy. Kay Capio Pemio Tim de la Sena, former barangay captain ita, Poblasyon Makatomor, Power Cup. Kay dating Vice Mayor, is binin in early nga nag-monitor makaroon. Dali lang, ay kabuabo ng mga mensahe, hindi ko maubos basa. Agiyan na sa linya binaton, raton nga pinananggang representante it aklan sa unang distrito, Congressman Papa Jess Marquez. Sir, good morning.
2: Yes, good morning. Katodong Judget, mayad-ayad nga agahon sa tanan nga pamati sa imong programa, makarong agahong todo teleradyo. First of all, I would like to extend my sincere condolences to you and to your family.
0: Thank you, Kong.
2: Yes, oo.
0: Kung nimbitahan kagali at the Presidential Office for Maritime Concern nga magbisita sa Pag-asa Island, ano ro purpose ita visit sa Pag-asa Island? Amanit importanteng makita mismo it mga kongresista ni mo rong sitwasyon nito sa lugar, Congressman?
2: Yes, tama ka, Katodong Judget, no? Actually, naimbitahan tayo ni Secretary Andres Centino ng Presidential Office for Maritime Concerns para bisitahin natin ang Pag-asa Island at makita ang kalagayan nila doon. Ano? Ito pala isang munisipyo. In fact, hindi ko alam na isa siyang munisipyo at meron siya talagang LGU doon. Ano?
0: May mayor, vice mayor.
2: May mayor, vice mayor sa sangguniang bayan members.
0: Mm.
2: At may barangay captain din. Although isang barangay lang sila. No?
0: Mm.
2: At may mga barangay kagawad. At kasama natin sa delegasyon si Congressman Jonathan Kit Flores ng 2nd District of Bukidnon, si Secretary Manny Pacquiao ng National Anti-Poverty Commission or NAPSI. Andun din po ang DILG, ang PCSO, ang DSWD, ang DOJ. Napakarami pong ahensya ang kasama po natin. In fact, nandun din po ang DFA, ang AFP, mga civic organizations, ang PNP, at mga kasamahan po natin sa media, nandun din po sila. Umikot kami sa isla at nakipag-usap sa mga LGU at sa gobyerno. At higit sa lahat, talagang nakita natin at nakausap natin yung mga nakatira doon. Nakita natin ang komunidad, ang facilities, ang actual living conditions nila. At towards the end of the day, nakisalo tayo sa isang makasaysayang boodle fight doon sa kanilang lugar. Ano? And I think ang pinaka-importante yung hindi lang yung nababasa natin sa report. Ang importante kung ano ang nakita mo sa lugar at ano ang napansin mo at ano ang natutunan mo habang nakausap mo ang mga tao doon. Kasi itong Pag-asa Island, eh hindi lang itong isang tuldok sa mapa. Pagdating mo doon, talaga makikita mo it is really a Filipino community. Pag landing mo na may flagpole doon, Pilipinas na Pilipinas po talaga. At lahat po sila nagtasalita ng Tagalog, English or Bisaya. So may mga pamilya doon, may mga bata, may mga teachers, fisher folks, gobyerno. So when we talk about Pag-asa and the West Philippine Sea, hindi lang may ito tungkol sa geopolitics. Usapin din ito ng serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayang Pilipino.
0: Now, pag inambabing West Philippine Sea or Pag-asa Island, naisip bagi natin ay sovereignty, aga security agi, rung focus. Sa nakita nyo sa lugar, ano rin ibang importanteng dimension nga dapat maintindihan publiko?
2: Well, importante talaga ang sovereignty at ating territorial integrity. And ang pinakatanong dito is, can the government deliver the same basic dignity? Yung tama ba yung serbisyo? Pare-pareho ba ang serbisyo yung binibigay niya dyan sa Aklan, sa Maynila, sa ibang lugar? At pareho bang serbisyo yung nakakarating dito sa Pag-asa Island? Kasi kung tayo ay Pilipino at naninirahan sa Pilipinas, dapat kahit papano ang ating basic services ay kung anong nararamdaman natin sa ibang lugar, eh yun din dapat ang maramdaman natin dito sa Pag-asa Island. So kinakailangan tingnan natin yung healthcare, education, yung potable drinking water nila, electricidad, communication, transportation, lahat-lahat na. In fact, nalaman ko rin kahapon na there are only two ways, of course, air and sea. Pagka via sea ka, it takes about 18 hours sa pinakamalapit na island ng Palawan, na mainland, papunta rito sa Pag-asa Island. Imagine mo 18 hours for them to reach the island of Pag-asa Island. Sa aeroplano naman, from kung manggagaling ka ng Puerto Princesa, it takes about, kung mabilis yung aeroplano mo na sasakyan, it takes about 1 hour. Kung yung mga de-propeller type, baka mga 1 hour 20 minutes.
0: No? Okay.
2: So isa talaga siyang remote island. Kung ano sana ang nagiging problema ng mainland, mukhang mas major ang nagiging problema dito sa mga remote island natin. Example dito, medical emergency. Kung meron kang medical emergency, imagine mo, papunta pa lang sa'yo, 18 oras na, pabalik another 18 hours bago ka makarating sa ospital na kinakailangan mong puntahan. So, any disruption, kahit pagkain, logistics, medicine, fuel, construction materials, even schooling, we have to view Pag-asa not only as a location, but it is really a community na nangangailangan ng dependable government presence and services. Pero natutuwa naman tayo at nakita natin yung lugar na meron na silang mga classroom doon at binalita nga sa atin na meron na silang junior high school. Kaya nung nalaman namin kapon, nagpalakpakan kami. Meron na rin silang desalination plant. Pero again, meron silang tinatawag na carrying capacity.
0: Okay.
2: Hindi sila pwedeng lumampas doon sa carrying capacity nila. Kaya minomonitor din nila yung pagpasok ng mga tao doon at paglabas ng mga tao doon. Pero one thing to note, no, na kahapon ay pinalakpakan namin, zero crime po sila. Mapa-petty crimes, mapa-accident, or mapa-bigger crimes, zero crime po sila. Opo. At tuwan-tuwa kami nung marinig namin dahil meron pala sa ating bansa na isang lugar na matatawag nating zero crime ang nangyayari.
0: Pero may presence ng PNP at armed forces doon sa lugar.
2: Ah yes, oo. Kompleto po sila. Meron pong Coast Guard, may Navy, mayroong Army, may Marines, meron din pong PNP. Kompleto po.
0: Now, Congressman, bilang chairman ng House Committee on Science and Technology, paano makabulig rin ang satellite imagery, geospatial mapping, remote sensing, communication technology at data sharing sa Pag-asa sa aton nga maritime governance?
2: Yes, napakalaki katunong judget ng role ng science and technology, no? For example, satellite imagery and geospatial mapping para maintindihan natin yung activity doon sa lugar, maritime activity, para maintindihan din natin yung mga environmental changes. Ma-monitor natin ang mga coral reefs at saka coastal conditions ng ating mga marine resources. Kagaya kahapon, ano, nandun po tayo at naaninaga natin mahigit na 30 na vessels. Na Chinese. Yes, oo.
0: Mga Chinese militia.
2: Oh. Ito naman ay nakita natin sa telescope. Meron kasi silang malaking teleskopyo doon at yun ay nagamit natin. At nakita na naman natin na ito naman ay mukha namang mga fishing vessels.
0: Fishing vessel.
2: Yun nga eh. Ang problema, ito ay ating mga coastal waters pero silang umaani ng ating mga yamang dagat, no? At yung mga ating mga isda na dapat kinakain natin dito sa Pilipinas, mukhang napupunta na sa ibang bansa. At siguro sarap na sarap sila sa ating mga tuna at saka sa mga pangunahing produkto ng ating marina, no? At importante rin dito ang weather and oceanographic data na matulungan natin ating mga fisher folk ma-improve yung kanilang maritime safety. Teknolohiya ay very important, no? Masusuportahan natin ang tinatawag nating distance learning,
0: okay,
2: ang telemedicine, andyan na rin ang renewable energy, andyan na rin ang water potable water systems, and of course, yung emergency communications. Kaya masaya rin tayo nung nakarating tayo doon. Meron tayong signal ng ating mga major players sa telecoms, no?
0: So may signal ito, ha? May Wi-Fi galing ito.
2: Yes, correct. Oo, meron tayong LTE. In fact, naka 4G ata ako kahapon or 5G. Kaya nga nung nakarating kami doon, nakabato ka agad yung ating mga national media ng mga balibalita at mga pictures, no? Sa kanilang mga iba't ibang news outfits.
0: Nakibot yan ako, nakita ko ikto kung paano ko naka-agto ito eh.
2: at tayo naman ay because we are chairman of science and technology and this is a maritime concern at meron tayong mga isinusulong na batas bilang legislator ay inimbita po tayo doon para makita po talaga natin ang kalagayan ng island. In fact, makwento ko lang on the side, ano, kasama ko si Secretary Manny Pacquiao kahapon lalakad kami doon sa beach ng Pag-asa Island. At sabay kaming dinakop namin ang sand ng island.
0: Okay.
2: And it is if you touch the sand, it is very much comparable to our Boracay sand, no? Lalong-lalo na doon sa bandang likod, yung medyo may corals kasi.
0: Okay.
2: So makikita natin medyo coarse siya, hindi siya talaga fine na parang pulburon ang sand niya. Pero ito ay parang Puka Beach na side na na sand. Pero napaka-pino rin niya. At malamig yung buhangin at hindi rin siya umiinit. At ito ay isa sa mga features ng ating Boracay sand, no?
0: Kaso lang hindi may develop, ay limitado pero ang resources eh.
2: Correct. Oh, napakahirap makarating doon. In fact, sabi nga ni Secretary Manny Pacquiao, maganda itong lagyan natin ng mga tirahan or tulugan para sa mga gustong bumisita at gustong mag-overnight. Kaya lang sabi nga nung mayor, meron silang tinatawag na carrying capacity. At hindi rin kumpleto ang kanila pang tubig, potable drinking water, ang kanilang kuryente, wala pa masyado silang facilities, no, para sa mga gustong mag-overnight or mag-stay doon bilang mga turista. Pero napakaganda ng lugar at isang island na pwede nating ipagmalaki sa ating bansa.
0: Sa tanaw mo, kinangan bang mag-create ita another nga agency para sa maritime concerns o nasa kalayaan na island? O pabaskugon niyang runga coordination ang information sharing ita mga existing agencies nga nakatutok una sa lugar?
2: Yes, tama ka, katulong Jujet, no? Ayaw natin gumawa ng isa pang redundant agency.
0: Mm-mm.
2: At isa yan sa mga iniiwasan natin ngayon dahil once na gumawa pa tayo ng isa pang ahensya, eh magiging redundant na ang trabaho ng karamihan. At ayaw natin magkaroon ng duplication na tinatawag. Siguro ang maganda rito ay palakasin lamang ang mga provision ng mga batas at bigyan ng malakas na coordination ang mga interagency groups, no? At yun naman ang parati nating iniisip tuwing gumagawa tayo ng mga batas ngayon, ano ba ang mga existing dito sa ating mga batas at paano natin mapapalakas pa ito. Pero ako kasi pinag-aralan ko na kahapon at sa pag-uusap namin ni Secretary Centino, meron na rin kasi tayong mga Republic Act sa Maritime, ano? Pero ang isa sa mga gusto nating palakasin or bigyan ng pansin, gumawa tayo ng isang Strategic Maritime Communities Development and Resilience Act. Marami kasi tayong mga maritime communities. Pero ang I think more than 500 maritime communities or 800 I think if I remember correctly. Pero ang pinakamalaking maritime community ay itong Pag-asa Island.
0: Okay.
2: And kinakailangan i-strengthen natin ang ating mga maritime communities na mabigyan din natin ng mga kumbaga gawa natin ang minimum standard para naman dito sa mga remote islands na to or mga strategically located island communities, mabigyan sila ng tamang seguridad, reliable electricity, renewable energy, potable water, healthcare, education, transportation, logistics, disaster response, livelihood, at marami pang iba. Isa pang area na nakikita ko rito ay yung maritime domain awareness and information integration.
0: Okay.
2: We can study kasi itong framework ng Executive Order Number 57 should eventually be strengthened through legislation. Kasama dito yung welfare ng ating mga fisher folks. Ma-examine natin yung kanilang mga equipment, yung mga communications equipment, yung mga emergency beacon, mga vessel safety, etc., etc., no? Pero gusto ko lang ma-emphasize, no, para sa ating mga tagapakinig, na hindi ibig sabihin na pagkatapos nating bisitahin ang isang lugar na kagaya ng Pag-asa Island
0: ay tapos automatic na.
2: or automatic gagawa na tayo ng isang batas na or marami na tayong babaguhin sa ating batas. Unang-una, dapat i-determine natin ano ba talaga ang mga nag-i-exist na mga batas. Pangalawa, dapat ma-determine natin ano ba ang masosolve natin to our national budget. Paano ba tayo makakatulong? In fact, kahapon sabi nga ni Mayor sa amin, kung ang problema dito sa 2027 NEP, zero budget po ang Kalayaan, Municipality of Kalayaan. So, wala po silang pondo para sa 2027. At ito ay, yun nga, pinakiusap nila sa amin.
0: Kung yung pondo lang siguro, Congressman ng Kalayaan Island, ng Municipality ng Kalayaan, is yung NTA nila.
2: Part po ito kasi ng First District of Palawan, ano?
0: Okay.
2: At usually naman daw po ay nagkakaroon sila ng pondo sa kanilang distrito. Pero this time hindi po sila napondohan, zero budget po sila. And of course, meron din naman NTA na manggagaling sa ating provincial government.
0: Okay.
2: Pero kasi pagdating dito sa infrastruktura at sa ating NEP na tinatawag sa Kongreso, zero ang budget nila.
0: Nako.
2: Kaya nga po nakikiusap sila kung pwede naming kausapin si Speaker para mapondohan. Sabi nga namin, nako, mukhang katapusan na ng budget kagabi. And in fact, as pagdating ko rito sa Maynila, gusto ko pa sanang humabol. Kaya lang, sobrang pagod na po talaga tayo at hindi na natin nakayana na makabalik pa sa Kongreso. Pero 9:20 po ng gabi ay
0: inaprubahan.
2: Tinapos na po. Oh, tinapos na po ang
0: budget hearing.
2: Budget hearing. Yes, at siguro ihahabol na lang po ito sa bicam at pakikiusapan po natin si Speaker.
0: Ay, may bicameral conference committee pa naman eh.
2: Yes.
0: Di ba yung may mga sobra-sobra diyan na mga pondo, diyan pinag-uusapan sa bicameral eh.
2: Yes, tama po 'yan.
0: Na pwede nating itapon doon, pwede nating ibigay doon sa ano, sa Kalayaan Island.
2: Yes, tama po yan. At napaka-importante po. Once na mapuntahan po kasi ninyo yung lugar.
0: Kaysa mapunta lang naman sa mga, alam mo na, congressman, mga, di ba? Yung mga controversial na mga flood control project na niluluto dyan sa bicameral.
2: Yes, tama po yan, Katodong Jujet, no? In fact, sabi ko nga, once na makalanding ka po doon, your sense of patriotism will kick in immediately. Mm. Immediately, magki-kick in talaga yung sense of patriotism mo. Kasi alam mo na ito ay ating bansa. Alam mo na yung coastal waters na nakapaligid dito ay atin. Pero kung maaninag mo sa mga ilang kilometro lang, maaninag mo na ang napakaraming barko na umaani ng ating yaman dagat na talagang dapat para sa atin. And in fact, no, babanggitin ko na rin ito, no, nasa cockpit po kami before we landed. And okay. Naka-headphones po ako. At ako mismo ang nakarinig na china-challenge po tayo. No? China-challenge po tayo ng
0: Chinese Coast Guard
2: na huwag mag-landing.
0: Okay.
2: At sinasabihan po tayo na nasa airspace po nila ang ating eroplano at hindi po tayo pwedeng mag-land. Ito naman po ay binaliwalahan ng ating piloto ng ating Navy, Air Force pala, Air Force, sorry, ng ating Air Force at dumiretso po tayo sa pag-landing. Wala naman po tayong naging problema, wala naman po nag-challenge sa atin on air. Mm. At yun naman ang pinapasalamat natin sa ating Panginoon. Pero yun nga, pagka-landing na pagka-landing niyo po, talagang Pilipinas na Pilipinas po ang Pag-asa Island. Atin po ang Pag-asa Island at ang karating lugar na nandun sa area na yun.
0: Anong pwedeng magawa ng Kongreso, especially sa mga Fisher Fox? Malaking challenge ka na sa kwan sa mga mananagat na yun, apiktado masyado eh. So ano rin mahimot Kongreso para sa kwan? Sa ating mga Fisher Fox sa West Philippine Sea, pag-abot sa safety, communication, insurance, weather information, search and rescue, or livelihood support. Yeah.
2: Yes, tama yan. Kasi maritime security, napakalawak eh. Napakalawak ng maritime security. Kasama dito ang socio-economic, environmental at saka maraming dimension ng politics, no? Paano ba makaresponde ang gobyerno pagdating ng disaster? Paano ba makapag-communicate pagdating ng emergency? Anong klaseng modern technology ang maibibigay natin para ma-monitor natin ang ating karagatan? At paano makakapagdepende sa ating gobyerno, lalong-lalo na ang healthcare, education, at saka basic na public services. Ito ay, lahat ng ito ay part ng maritime governance. Kaya nga sinasabi ko kanina na iniisip ko na palalakasin natin ang ating maritime communities by creating an act na ipagsasama-sama natin, pag-uusap-usapin natin ang mga ahensya na kinakailangan magkaroon sila ng interagency communication and coordination para naman matulungan natin ang ating mga maritime communities. Kasama na rin po dyan yung napakalayong 18 hours na dinabiyahe nila. In fact, maraming mga suggestions kahapon na napakamahal, natural, 18 hours. Imagine mo kung balikan, gagawin mo yon sa inaaraw-araw. Napakamahal ang gasolina natin ngayon, ang krudo natin ngayon, nagtataasan din. Kaya't in fact, may mga senador din, hindi ko na lang din babanggitin, may mga senador din pala na part of their MOOE ay binibigay dito sa munisipyo ng Kalayaan para magamit nila pang gasolina man lang or pang krudo sa kanilang pag-travel ng kanilang boats.
0: Okay. Sa ngayon ha, sa mga problema nga nakita nimo sa Kalayaan Island, ano rin pwede nga matugunan pinagi sa budget at implementation? Akin na nga baro, bagong batas, Congressman?
2: Para sa akin, hindi eh. Pagka budget and implementation, para sa akin, it is already part of a district. Number two, may national government din tayo.
0: Okay.
2: Ang ating gobyerno nasyonal ay tinitingnan din ito, no?
0: Mm.
2: And in fact, yun nga, meron tayong Maritime Act na, Maritime Act already na in place. And ito naman ay may budget na rin, ano? Kaya lang, kung titingnan natin ang kabuuan, kinakailangan talagang ipaglaban natin sa budget, no? Kasi ang mangyayari lang naman dyan is, kinakailangan bigyan talaga ng pansin itong Pag-asa Island. Dahil pagdating mo doon, makikita mo, yes, may komunidad, yes, may eskwelahan, yes, meron silang munisipyo, pero imagine they are relying on daily gasolina or crudo para mapatakbo ang kanilang generator sets. Pangalawa, meron din silang mga solar panels, meron din silang mga battery storage systems, ano, para sa kanilang solar panels. Pero alam mo, sa totoo lang, kung titingnan natin at bibigyan natin ng magandang serbisyo itong Pag-asa Island, importante rin dito yung seguridad nila eh. Not only food security, pero alam mo ha, ito na sa ano ha, nakita ko rin pala, sorry, may mga tanim din silang mga gulay at may mga tanim din sila, may backyard farming din sila. Pero sa tingin ko, kailangan din dito yung mga kambing, baboy, manok, na magkaroon din sila ng mga ganitong pangkabuhayan. Actually, hindi pangkabuhayan, kumbaga parang para pang sarili na lang din nila. Hmm. Dahil ang umiikot na merkado rito, eh, kung titingnan mo, maliliit na tindahan lang talaga na ang mga binibenta ay mga delata, mga ganon, no? Mga noodles. At wala talaga silang tinatawag na
0: grocery store, wala.
2: Oo, na talagang wet market, no? Wala silang ganon. Although yung mga mangingisda, talagang napakasarap ng kanilang isda dahil doon nag-boodle fight nga kami.
0: At mura. At
2: halos lahat. Yes, mura. At halos lahat ng handa doon eh fresh na seafood, no? At lalong-lalo na yung tuna. Or at saka mga iba pang mga isda na nakain namin kahapon doon sa boodle fight. So para sa akin, yung mga mangingisda at least very healthy sa kanila dahil ang kinakain nila doon karamihan ay fish. And very healthy naman 'yon para sa kalusugan ng ating mga kabataan.
0: Okay. Finally, Congressman Papadias Marquez, ano ro pinakaimportanteng mensahe ninyo sa mga Pilipino pagkatapos inyong personal nga pagbisita, makita ro nga Pag-asa Island, aga may istorya rong mismo nga mga residente at lugar.
2: Yes, katodong Jujet, ano? Para sa akin, pagdating, kagaya na sinabi ko kanina, your sense of patriotism kicks in as soon as you land and step foot on the island. And once you see the flag raised up high, which is one of the longest, the tallest flagpoles, no? 88 feet. You will see Pag-asa, not just a symbol of Philippine presence. It is our country. Part of our country, and it should be a model of effective Philippine governance. Yung presensya po natin doon, ang presensya po ng flag, at yung presensya ng tao, yung presensya ng eskwelahan, yung presensya ng ating gobyerno ay hindi lamang nararamdaman. At importante po na pag-uwi natin ay hindi lamang po tayo uuwi na may dalang kwento. Kinakailangan po pag-aralan natin kung paano po natin matutulungan ang ating mga kababayan doon sa island. At kung ano pa ang mga kulang, ano ang kailangan nating pondohan, ano ang kailangang ayusin pagdating sa koordinasyon sa bawat ahensya na pwede nating makausap at ano talaga ang batas na pwede nating suportahan o amyendahan o dagdagan ng mga provision. At kinakailangan ang follow through at bilang legislator para sa akin may pag-asa ang island ng Pag-asa at kahit saan bahagi tayo ng bansa basta nandoon ang Pilipino dapat nandoon din ang serbisyo, nandoon ang oportunidad, nandoon ang teknolohiya, ang malasakit ng pamahalaan. At maraming salamat Katodong Jujet ngayong umaga sa iyong pag-interview sa akin. At tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbigay ng tama at maayos na serbisyo para sa aton nga mga pumuhuyot akyan. Gabigid sa atong mga igmanghod nga gakalisod sa inadlaw-adlaw nga pangabuhi. Dahil para sa atin ang alagang Marquez, serbisyong the best, walang iwanan at walang maiiwan. Magandang umaga po Katodong Jujet. More power and God bless sa iyong programa.
0: Thank you, Congressman Jesus Papadias Marquez. Sa nang pagbisita kahapon sa munisipyo at kalayaan sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Alas 8:29, hatod kinyot San Miguel Phil Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Todo komentaryo.

0: naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sang aton nga program until subong, sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
0: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic, kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtuga sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
10: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, Bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Kapoy!
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butik.
9: Deacon Funeral is now in Mahadoklan, Corner Diversion Road, in front of Clingas Gasoline Station, beside Southside Tower. Deacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development, or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by the

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Todo lang komentaryo sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Balik sa aton nga pagpangalagad. Good morning kay dating kagawad. Aga may tsansa pa ka pa. Base makabu pa TRO. Dating kagawad itong buswang Mila Inosensio Tayco. Nga nagpabati makaroon kay Ma'am Bilia Lucero Crispino. Una sa mga taga Alipotos naman siya. Kay dating kagawad man ita istansya. Konsyal Ariel Aye de la Cruz Belgarejo. Good morning, Gid. Kagawad. Kay kagawad Arbitore. Kay bahan yun sa mga kagwapo sa wa kabutwa nga dami account. Wa tabutod ka kabutwa si makagwapo Arbitore. Ah. Good morning, Gid. Agmor Power man. Former SB member. Agmanog SB member guman. Teodoro Otoy Navarro sa Villorente, kaya dating SB ag Mayor Bagto Zapata. Sana pa ka mo makapungkot o man sa sangguniang bayan. Kaya Chow Pablo, ay parin extended taro terminot mga kupitan. Oh, extended na ni, hasta ita 2028 pa. Kanugol niyang pinabaybay ibang gasakar nga to. Sa sobrang panghugot na lahat to. Nagnganga. Di pa, Chow Pablo. Di malay mo, makabout at tiyaro si Makalintal. Pag nakabout tiyaro si Makalintal, mapagawa na naman bagong resolution ng Comelec. Schedule of activities na naman. I-reschedule yung piling it si OC. Wala pa, hindi patapos ang laban.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
8: At the end of the day, Korte Suprema gihapon ng mga desisyon banwa. Kunangin na tika nga ra ita national government.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Happy Saturday! Good morning ko no sa mga barangay at kabataan barangay. Postpone pamor. Ang man engineer Bernardo Biray Moises. Arong sangguni ang kabataan, sangguni ang kagugangan yun.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
8: May iba niya pagpamati sa akong niya tiyang kagwapagwapagid. Antisilya niyon nga nagpamati makaroon. O nakabiyogid. O nasa napnot sa Banwat Madalag. Ma'am Dili Albert, tabibiyoweng. O nasa Oxnard, California, USA. Kay Bliss Taharan. Sir Ed Sabala, kay Ma'am Polly Sabala, happy viewing sa California. Mami Nami Hasta, good morning. From Alimbo, Iraya, Nabas. Ginabati uli akong palanggang asawa. Happy birthday kay Johnny Solam from Nami Hasta. Oh, happy birthday, Gid. Good morning sa mga taga Alimbo, Nabas, Iraya. May nasairant ako about sa Alimbo bye-bye Nabas nga ra. Sa pilang adlaw galing istorya ko inyo. Ay ko siyang adlaw, ito ko sa Nabas eh. Namiesta ako eh. Ito ko nag-ilabas. Thank you guys sa invitation ha. Ag sa pagpailabas, Mayor James Solanoy. Kaya Tis Irabon, Ro Nabas sa Municipal Treasurer's Office, o Mani Banwa ita pagkilaga, halin sa Department of Finance, Bureau of Local Government Finance. Congrats kita, LGU Nabas. Umanita Award. Ag sa Municipal Treasurer at Banwang Nabas.
9: Todo komentaryo.
8: Good morning, Medya Gahon Man. Arong panamyaw halin sa Imus Cavite kay Tess Irabon. Brando Santisas. Happy listening ano, kay Randy Santisas. Sa mga Actoda members, kay Will Andrade Tambong. Good morning, Gid. Kay Mr. Johnny Boy Saminyo, ano nga President Actoda. Toto Gerald Ihoy, shout out kami sa Banga, Gaubra, sang kaibahan sa Ubra. Si Agil ag si Ninyo Maganar Ubra, kong Radyo Todo, rong kaibahan. Ayos, Toto Gerald Ihoy. Kay Roger Losero Nagales, sa Libtong, good morning man. Cloyd Beltran, kay Ma'am Elsie Goban Mulas, good morning Gid. Johnny De La Cruz, good morning everyone, God bless. Una sa Libakaw. Ma'am Lina Mercado, nga kagwapa-gwapa Gid. Una sa Sydney, Australia. Happy viewing, Ma'am Lina Mercado.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
8: Ay mga nangan, balikan Tarong Water Radio District. Radio ha. Kahapon, pasensya gid, dahil nalipatan ko ta Toto Ijo Binjaranas. Sa bilog pamilya ni Mona sa Ontario, Canada. Nagapahilay-hilay kami ni Mrs. Habang Kapamati. Kimo, happy weekend everyone. Good morning. Kay Mrs. Toto Ijo Binjaranas. So, nasa Ontario, Canada. E pasensya kay kapon, ewa ko makita yung mga mensahe. Kagawad kung tara, galing ay na-postpone yung matarong eleksyon eh. Jorilyn Gonzalez. Oh, good morning, Gid. Dini Jorilyn. Nga nagpamati man. Kay, good morning, gali. Aga, happy listening sa Bats 9495. Ita, Northwestern Visayan Colleges. Nene Richel. Willing to wait, sir, in God's perfect time. Correct. Dahil ang nakasulat at nakatakda, kap nila, ay sadyang magaganap. Ha? Ang nakasulat at nakatakda, ay sadyang magaganap.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
8: Ay, parin do, ayun at mga driver nga to ay wa matatileksyon, ay baning ko namong ngani. Ginpundo, ay marilesyon. Tama. Actually, bisan nga wa it, bisan wa na postpone ang eleksyon, bisan wa pa nga ni mapirmahin ni Marcos kahapon, arong laying nga nag-postpone it eleksyon, hay may schedule yung matang release. Dito yung ayuda sa to, datanan nga mga program at DSWD, hay hatawan matat exemption. Diba kahapon, may release nga nit papatapusin program ni Kong Jess Marquez, part doon nit DSWD nga mga programa, o hay part man doon ayuda sa to, nga ron, ko September 17, nag-file it request for exemption si Secretary Gatsalian, agin aprobahan it kumilik. Pero kapin pagid niya nagdami. Ha? Kapin pagid niya nga madayon yun, Gid. Haman. Hey! Tanan nga aktibidades it kumilik, kansilado. Pati banning period, kansilado. Ngayon, tanan nga ayuda. Tuloy ang ligaya.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
8: Toto Ibiyap, good morning, Gid. Kay Nini Chari Baltasariyap. Shout out daw sa High School Bats 95 in BC. Thank you kid, mate. Ibi, yap po na sa Mubo. Dini Richel. Oh, good morning, kid. Sino parang gapamati makaron? Sige. Si Nini Richel gapamati, kid. Samtang sige chat sa GC ita NBC High School section. Ano nga itang section, man? Section Rizal. Si Nini Ruby. Lucis. Sino pa? Si Sanso. Sino para una makaroon? Amat sa kamo malang tatlo nag-istorya yun eh. Kamo lang tatlo. O good morning naman, Toto Roger Losero Nagales. Kaya nung Box Matias, una sa Mabukyaw sa Bataan. Nung Willie Laurente, bao. Good morning, Gid, nung Willie. Aray nga lang inyo nga concern sa sila, sir, na aray nga nagatinubol nga linyat MKWD. Linglingan nyo MKWD sa may Purok Uno. Two weeks yun da, naging report sa MKWD, wagi hapon ninyo gina-action eh. MKWD, Purok Uno nga lang nga nagabinaha, samad inyong linya. Daywang Domingo, naging report sa DSW, sa MKWD, sa makaroon, waan nyo gid gina-action eh. Waan nyo gid gina-ayusa. Purdoy gid permigid, purdoy gid kamong MKWD.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Ay, naku, gamagat. Yung basa sa itong... Oh, ga-celebrate na kamo ita 50th anniversary. Golden anniversary. Ang servisyon nyo, hindi golden. Dapat kunta, 50 anyos na kamo, ganami inyong servisyo. Imbis ganami, nagabulok, nagabulok.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
8: Kaya na, may reklamo magitang nabaton. Ay nako, Kapitan Lulipino, sir, huwag-huwag man. Ling-ling-ling-linga man yung mga kwan, teritoryo na. Kano nga to? May nagkinatabo na si City Port. O, may habaril. O, kano ngang mga buti nga ininom at konsinuman nga mga responsable nga manog-inom mo na sa City Port. Inaiwan, di ba nga bawang mag-inom sa pampublikong lugar? Aton nga PNP, di ba nga may pulis una, Colonel Vargas nga assign ka mo? Kung may pulis una, may tano doon na rong barangay Pook, eh matasat agahon, asat aga-aga, alas 4:30, may nagainom pagihapon sa Pook City Port. May mga basag nga buti pa, Diyos mayo, Kapitan Lodipino, sa aton nga mga barangay official, barangay Tanod. Ato nga PNP, senta ka mo!
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
8: Hindi ka tayo mukubaan. Gusto ka mag-walking at alas 4, alas 4:30. May nagaininom ta sa DT Port. Di ba nga bawal mag-inom sa pampublikong lugar? Di ba nga may layi kita? DILG, di ba nga may memorandum circular na mungin pag-uwa? Address sa mga local government unit? Nga striktong implementar gidong pagbawal sa kalye nga watyambong, pagbawal sa pag-inom sa kalye at pagpublikong lugar. Di araw no, 4:30 tagahon. Hadlokan na bagjaging ruibay may nagaininom ta sa Pog City Port. May mga basag nga buti pa yun di patulat ang sistema ito nga na.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Nagbutang kita inay ta police outpost. Hambay ko aton nga hipit kalibo PNP. May una uta ko nung police nga naga-duty 24 hours. May tanod pa isiin. Okay lang? Okay lang ha? Obraho na tong ilimnan do aton ngayon nga boulevard una. Asa't alas 4 aga-aga, may nagainom gihapon. Hindi ko ta normal doon. Hindi eksakto yan.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Ay, nako. Hindi ko naman yun yung eleksyon, pero dahil yung celebration. Pag nagkakangay sa September 29, ilabas si Chari Baltasar Yap. Agali, ha? Ay, birthday ko ng unga. So, advance happy birthday lang si mo unga. Kagawad na Chari Baltasar Yap pa. 29. Martes siya na 29 eh. Martes 29, di ba? Wow, timing na timing ito. 29, birthday manibudyong Inday. Birthday manibudyong Inday Eleanor Defensor Reyes, September 29.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: I thank you with Dr. Pinky Joanna Briones. Oy, good morning, Gili. Kay dating SB at SP member Daisy Socro Briones. Ka para kakon, do mga TRO ngaroon ni Atty. Makarintal, wa man gihapon doon it bisa. Dahil nahaobragon doon before kay Digong. Presidente ta ing kabangga sa desisyon. Nasa taba ta kontay, konstitusyonal tay, makalintal sitwasyon tara sa Pilipinas, papuder-puder dong tadlong balion ag dong lubag tadlongon. Diyan do problema katong sa Pilipinas. Ninilini pastana, good morning gid aga sa Angels ko na ta sa Arabia Karinderia. Ganagap pamati makaroon. Mayad nga pagpamati. Kay... Sino yun to? Arlene May Versuela. Good morning, gid, madam. Nailison de la Cruz. Good morning, gid. Sa una man lang nga ni rong pulis na ron naka-duty post sa social media. Nga ni, may pulis ko no. Pero ginapabayan ta nga mag-ininom mo na asat aga-agat na paman. Hey, bawa ba garong mag-inom sa pampublikong lugar? Animal tang klaseng sistema aton nga ra.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Ay, magka-birthday agali si Mother ag si Inday sa 29. Good boy, oo. Agali. Birthday magali ni Mother mo ng Joyce Ulibarilano. Good morning kay ng Joyce. Wala sa Prokdos sa Sila Sarna.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Now, balikan ta ni MKWD. Ay, nangangawa ako sa nagkakatabo para sa aton nga Metro Kalib Water District. Ay, makarong gina-question daya nga pagiging division manager at the same time project manager ni Engineer Palmani. Kung September 18, si Mr. Alberto Atinon, Superintendent at Operation Manager at GGC Construction, nagsugat kay Mark Clarito, State Auditor 4, Audit Team Leader, Commission on Audit, nga nag-request ita co-examination on the assignment of a division manager as project engineer. Kita nyo ha? Division manager na project engineer pa. So, kita pausisa ni Atinon. Ima man na division manager, ima man project engineer at proyekto. Kurayang aranga, construction of 350 cubic meters capacity, elevated steel tank and facilities sa Barangay New Buswang. Rasugat ni Atino naghahambay, Dear Mr. Clarito, respectfully we request the attention and appropriate examination of the Commission on Audit regarding kuno sa designation / assignment of a division manager of the Construction and Maintenance Division as project engineer for the above mentioned project despite the reported availability of qualified project engineers within sa water district. So may una man nga kwalipikado ko ng project engineer nga pwedeng magbuyot ita project nga mag-project engineer nga una man sa water district, pero dung nagtindog gihapon nga project manager, imaw man dung division manager ita construction ng maintenance division. We respectfully submit that the propriety of such assignment merits examination particularly in relation to the approved organizational structure and the staffing pattern, prescribed duties and responsibilities, internal control system, segregation of function, and applicable LOA, CEC, and COA rules and regulation. Una, assignment of a managerial officer to a project engineer function. Doong position ko ng division manager, construction and maintenance, high, by its nature, managerial ag supervisory position. Ag nung division manager, na-expectar, ngayon morong mag-direct, supervise, mag-coordinate, mag-review, aga, mag-control it, activity, it construction and maintenance division. Kaibahan nung work of personnel assigned sa project implementation. Sa pihak kaparte ng project engineer, performs technical and project level function, including site supervision, inspection, preparation and verification of accomplishment report, monitoring of quantities and quality of works, documentation of project implementation, and other duties specifically assigned to the project engineer. Accordingly, we respectfully request COA nga i-determinar whether the assignment kuno division manager nga mag-perform as pang the function of project engineer, particularly where qualified project engineer are available, hay eksakto ba nga? Ah, nagakasinanto ba nga with the water district's approved plantilla, organizational structure, staffing pattern, position description, and applicable LOA and CSA policy? The fact that the assignment may have involved no additional compensation or extra payment should not by itself resolve the issue. Porque kung nawat niya na abaton ng extra payment, tapos na rong issue. The relevant question is whether the assignment was authorized, necessary, consistent with the employee's position, and compatible with the established system of supervision and internal control. Pangaywa, possible impairment of segregation of duties and independent review. A significant matter for examination is the possible impairment of the normal segregation of duties and supervisory check and balance in the implementation of the project under a properly segregated project management arrangement. Technical project implementation and field monitoring are ordinarily subjected to an appropriate level of independent review and supervision. For example, dong project manager or project engineer ay mag-preparar or mag-certify ita project accomplishment ang technical reports which are subsequently reviewed or recommended by the appropriate division manager and ultimately acted upon by the authorized approving official, where the same managerial officer simultaneously perform the function of project engineer and exercises supervisory authority over that function. The normal distinction between preparation slash implementation and review slash supervision may be diminished maduga. We therefore respectfully request COA to determine whether the arrangement in this project resulted in an incompatible combination of function or inadequate segregation of duties and whether appropriate compensating controls were established. Next, need to determine whether qualified project engineers were available. Tara pa, may sababa pa. Extension of time, negative so on and so forth, certificate of completion, okay, natuhira sa project. This is particularly relevant because COA has specific audit guidelines governing the review and evaluation of government infrastructure contracts. Need to determine whether qualified project engineer were available. We respectfully request that COA verify whether qualified project engineer were actually available in the water district at the time the designation was made. If qualified personnel were available, COA may determine whether there was a documented and legitimate operational reason for assigning a managerial officer to perform the project engineer function instead of assigning the work to personnel whose regular duties correspond to the position. Ay mo dapat mag-assign ita project engineer. Ay imaw man nagtindog a project engineer. Ay imaw man banwa dong head it division. Konsen dong project under sa nasabit nga division.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: We emphasizing or we emphasize that this request is made for objectives audit audit examination and not to make premature finding against any particular officer. No additional compensation does not necessarily resolve that is the administrative issue. We further respectfully submit through the absence of additional compensation should not automatically be considered sufficient justification for the assignment. The principal issue raised herein concerned authority, organizational appropriateness, accountability, segregation of duties, internal control, and compliance with approved function rather than merely the pay merit of additional compensation. Consequently, even if no additional salary, honorarium, allowance, or other monetary benefits was received, the assignment may still warrant examination as to whether it was consistent with applicable government rules and the water district's approved organizational and project management arrangement. Importante abe dong ro project engineer nga dong ay maro naga supervise ag naga pirma ro ni mao kon matapos lukwan do project ay do contractor karon ay naga kinangan nga pirmahan dapat it project engineer. Agaro pirmat project engineer may higa rundong. May halaga po ang pirma ni PE. Di ba nga mga taga Department of Public Works and Highways? Saidan daron. Di ba nga taga PEO? Di ba nga mga taga munisipyo? Kapingin ka muna sa DPWH. Mga project engineer, alam nyo na yan. Ang pirma nyo po ay may halaga o mahalaga. May halaga. Ang pirma nyo po ay mahalaga. Kasi kailangan ng kontraktor ang inyong pirma. Kaya ang pirma nyo ay may halaga.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: In view of the foregoing, respectfully request your good office to examine the authority and legal administrative basis for the assignment of division manager as project engineer for project infra 2024-05-004 ay government project abiray. Bukong tarat pribadong proyekto ha, banwa. Ha? Proyekto tarat gobyerno. Kwartat gobyerno ginamit kara. Kaya tama kang usisaon. Pangaywa, verify the law approved organizational structure and staffing pattern applicable to the water district. Examine the official duties and responsibilities of division manager and project engineer's position. Determine whether the assignment resulted in an inadequate segregation of duties or impairment of the established review and approval control. Verify whether qualified project engineer were available when the assignment was made. Examine whether the assignment was supported by an appropriate office order, board resolution, management authority or other competent documentary authority as may be required. Review whether project accomplishment report, billing, variation order, extension of time, quality control documents, and other project records were subjected to the required independent review. Determine whether any applicable LOA, CEC, COWAR, internal water district rules and procedures were not complied with and recommend or require such corrective measure as may be appropriate should deficiency be established by audit. We respectfully leave to the Commission on Audit as the constitutionality mandated government auditing authority. The determination of whether the question assignment constitute an irregularity, deficiency in internal control, administrative violation, or other matters requiring appropriate action. COWAS audit jurisdiction extend to government resources and government-owned or controlled entities with its constitutional and statutory authority. We are submitting this matter in good faith and in the interest of protecting public funds, maintaining proper accountability, preserving the integrity of government infrastructure project, and ensuring that the established check and balance in project implementation are observed. We respectfully request that this matter be given appropriate consideration and that the relevant records be examined in accordance with applicable COBA rules and auditing procedure. Firmado Albert Atinon, Authorized Representative JJC Construction, nakatatsiyarong Project Bill Board on-site, MKWD letter dated January 7, 2025, voucher dated March 27, 2025. Copy Parnesco nasambit nga letter dong COA Regional Office 6, LOA Area Management Office concerned, Civil Service Commission Aklan Office, Ag Radyo Todo Aklan, copy Parnesgid Madam Lilia, it nasambit nga sugat.
7: Walang inaatakan.
8: Diba si ma-question na naman ninyo ha? Hamanit nakakabog akot mga dokumento nga ra. Ha? Base question nyo no? Haman! Sino nagtao kay Jujete dokumento? Ay nakabutang iya ho? Copy Parnes, COA Regional Office 6, LOA Area Management Office Concern, Civil Service Commission Aklan Office, Ag Radyo Todo Aklan, copy Parnes po o nasambit nga sugat.
7: Walang inaatrasan, sangala ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
8: Ag sagamat kit sa pagsalig, ha? Taga JGC Construction Corporation. So, by Monday, balikan natin by Monday, ha? Kung ano resulta, ano rosabat it commission on audit sa sugat nga ra it JGC Construction. Haman, itong division manager it MKWD, imaw man no nagatindo ka project engineer kurang 17 million yung elevated steel tank ka project na nakatiwangwang ha nakatiwangwang ay natuktok na nga ni tama-tama at una sa barangay niyo buswang.
7: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
8: Ay nako, good morning guys sa Ray family. Una kay Neil Crispino Ray o sa Proc 4 sa Badyo sa Banwa. Ita naman siya. Ay. Abaw. Di ka man kagtos ang invitation, Mikjit. Dongan ta birthday sing. Magapit man lang ah. Huwag man ita problema rin. Kagapit man lang ani. Dali man lang tabukon. Aro man lang ako sa may Tinigaw Estancia area. Tabok mo bu. Paggagawa ko ta akon nga teritoryo. Tulay it mo bu. Patabok sa ilamod.
7: Walang inaatrasan, sangala ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
8: Linglingon ko galing ka muna, bats sa mga kabatsmate ko. Kapamata ko sa programa mo, Jet, iya ko sa Linaw Buansur, kay Stargon. Ah, hamat una ko ting sa Linaw Buansur. Hamat nagayo nga nagayo ko, ting mo, toto, lagrim, lagrimas. Abat una ka tinang kapang abo talina Bansor. Nagginayo nga nagginayo ka man. Good morning kit kay Arglim Milcar. Nga nag-monitor ba kalon sa Lina Bansor na kuno imaw. Sa inyo to. Kay, dali lang ha. Kay Sir Mario Torilla gali, happy monitoring na sa San Francisco, California. Kadasik tarong binugan, kanulang nag-birthday si Ma'am Eleanor. Tapos, kay Juwila, ikaw, o nga ni, parang kailan lang. Mabilis ang takbo ng panahon, Arbitore. Ang anangan, eleksyon yung man nga ni. Sa kiliditagan, after San Miguel nga Pier, pagto sa bantog nga kalibo welcome art, kabuabo nga mga plastic nga baso. Akon nga duda, aron nga pilak, ay rumangan nagabaligya sa GT Port. Haron paro sa bilog. Arago man kita, ha? Ay, nako, amig jet late ka. Okay lang. Bisan late, importante na kahingagaw ka. Good morning sa program. Shout out Woods Francisco Sticker, the Master Cutter. Aling kay Dr. Jones. In general, Cesar Gomez Tayco, sir. Good morning. God bless you always, man. Ora sa inyo, Buswang. Agapangutana si Nini Oreta. Wala na bang pag-aasang matuloy ang BSKE? Di na magawa ng paraan ni Makalintal. Actually, gahugat kita ma'am Monday. O basta, umbisa sa Monday, kahapon ay hingagaw eh. kahapon ay habol ni Atty. Romy Makalintal ang again file ng prayer for issuance of TRO, temporary listening order, and prayer for issuance of writ of preliminary injunction. So pag nagpabor ng TRO ang injunction kay Makalintal, mapaguwat o man, siyempre kansilado ta kahapon eh. Pag pirma ni Marcos Itlaye, kansilado tanan ng activities at committee kansilado. So pag nagpabor doong prayer kay Makalintal, rong Korte Suprema pumaguwat TRO or injunction, magapaguwa na matuman doong Commission on Election at resolution nga nagatagana guman it schedule of activities. Either padayunon, kung makahingagaw pa, padayunon doong dati gon nga schedule activities at kumilik or i-schedule do ibang aktibidades. Like filing it COC. Halimbawa, nakabote mo TRO sa kwan, October. Or before November, nakabote TRO si Makalintal. Di pwede matagyapong i-reschedule doon. Pero TRO nga, hindi una magbuhay. Desisyon ng that Korte Suprema. Siyempre, TRO eh. Ha? Dapat, aksyonan niya kita Korte Suprema ay temporary listening order eh. Rong pinakapunto abita TRO nga rag injunction kagawad a Kapitan Lilia hay para malikawan naton, pakikorek akong saga ko Ma'am Lilia, do pinakarason ni TRO or injunction ay ara para malikawan ni mo ginatawag nga irreparable damage, dugang ag hindi kung maayos nga kasamaran ko no, nga ituga kung pagawigon mo pa. Aray ang desisyon nga rat gobyerno, ay nag-issue rong Korte Suprema TRO or Korte AB. Pero, pinakabatas nga Korte, Supreme Court eh. So, nagpagawa TRO para punduhon. Punduhon mo rin sa kabagay nga base magtuga, ita hindi maayos nga kasamaran. Tanaw na ito dahil nga para malikawan nung duga nga sa kasamaran ay dapat makapaguwa doong Supreme Court in decision whether paboran doong ginapangayo. Kanina to kung tayo mao sa baybay makato, how mo tapaman ana nga 2x2 picture para inugpasa sa SSS pension. Gam ko sa social pension. Senior citizen social pension.
9: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Ay, Diyos mio. So, huwato na ito na. Tanawin na ito ko na matawa ni paborita ko ng Suprema rong lagi na file nga prayer for issuance of TRO aga injunction ni Makalintal. Shout out kay Dr. John sa Babylonia, Washington from Tres Hermanos.
9: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Ay, nako. Ah, okay. Sige. Ah, dali lang, Gid. Sin pa to? Basi kung malipatan eh. Dali lang. Saan ka na? Saan ka na? Dali lang, Gid, ah. Sa pulis ka magpa-blatter. sa pulis ka gawad, Nancy. Sa pulis ka magpa-blatter. Ayaw ka magpa-blatter sa Barangay Tanod, ha? Sa pulis ka magpa-blatter.
9: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Alas 9.23 na. Hatod kinyo sa San Miguel Pilsen, Dato Global Filipino Beer.
9: Todo komentario.

0: Bucks! Intra na! Sa Miguel Pilining Promo, magkatsa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best
2: trayang
3: More Power.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So, ngayon,

0: upper eyelid ag lower eyelid. Agkasayod ka mare nga alagang La Marquez man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagukuhon ag baby face imawgi hapon.
1: Agharap pa mare, alagang La Marquez man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
0: Ikaw, alagang La Marquez ka ba? La Marquez Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nagatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
9: Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
11: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
12: para sa Senate Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cash shali na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Southon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
21: Armando Castillo ng Danday.
20: Pagkatay?
21: Mindoro. Ito yun na eh, ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalaga, alas 9.35 na. O, paano ra, Arby? September 28 daw, filing sa wala ng filing arbitore. Suppose sabi dapat Monday, mampisa rong filing si OC. September 28, October 5. Ugaling, bakod yan ko napirmahan na rong lay eh. Doon kumilik automatic kahapon ang pag-uwa it mando nga kansilado tanang aktibidades including nung pilik si OC until such time nga may mga pagbago pang matabo like Macabo TRO sa na makalinta Labyrinth Junction ma pag-uwa gumanit resolution ng kumilik rin doon it schedule of activities na naman but for now wala na pong filing ng COC. Lahat ng activities ng Commission on Election ay cancel. So, Ma'am Nini Oreta, ang filing it COC, cancel po. Walang filing ng COC sa

0: Lunes. Lahat ng activities ng Commission on Election ay kinansila na. Pero kung na magpagawa rong korte TRO, natural dong kumilik, mapilitan nga magpagawa at panibago na naman nga resolusyon, ah, nga nagatagana na naman, either the same man gihapon nga kwan, eh, Lunes, abiman na nakabawag ta TRO si Makalintal. Pwede nga the same man gihapon nga activities. Butabagon nga, dong pailik si Osip, pwede nga 5 man gihapon. Hinaga kung makabuo, sa maghapon nito October 5, diritsuro nga banning period, tanan nga mga hindi pwede, hindi uman pwede. Siyempre, election period eh. Kon malang ha, kon makabaw TRO. Si Makalintal, pag hindi, wala na. Wala na pong activities, mga pailik si Jose, wala na po lahat. Cancel po lahat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ani, papaano ka magpalit si Jose ay kansilado. Pati rong palingit si Jose ay cancel na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Good morning, Katulong Jet. Dugas pa rin ni Kapitan nga nagbulig itosto sa mga tao. Madayon. Ag sa hindi, dong eleksyon at least may ginatanom sa datama. Agdi malipatan it mga pumuyo, shout out sa mga naghambag ina nga abo hagasto it mga nagasakart kapitan. Bukod dat imong kwarta paghipos lang ina sa binit. Tama. Mary Eden Adok. Ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan.
0: Eh di pa kamo karon sa mga naga panaotot na bugas, nagparapol to, nagpanupulit bangos, mga nagpataho, di pa kamo karon, nakabaton kamot libre, halin kanda, halin sa ng personal nga kwarta, bukot kwarta ta gobyerno ang ginamit, personal nga kwarta, tibisan papalin, nakasamit kamo sa nang ginparag na ayuda, importante matuod, may dumdumon tawo kinyo, aro masubo, takaraka balita, para ta sa mga second termer nga mga kapitan sa mga second termer nga mga kapitan banwa dahit aro masubo haman ay kung na second termer ka nga kapitan dingdong hindi kagun pwede nga magpareelect it third term dahil daywang term lang 5 years ka di ba nauna to 5 years plus 5 years makaroon so naka 10 years ka na. Sino sa kalibo ang ibotan na ito na si Kapitan Neil hindi yun makapare-elect si Kapitan ni Reyes hindi yun makapare-elect sino parang hindi pa ka pare-elect okay lang si Kapitan Bimboy extended mo hanggang November 2028 ag last time mo tayo maw eh si Wendell Tayco kapwindilit mo bo okay lang last time mo tayo maw. Pero para sa mga second termer, agusto pang magparelik sa third term nanda, wala na po. Tapos na po. Ay, after it, pagperba kahapon, ay kung naging fixing term, 5 years, hey, kung nakadewang term ka, pugo kun. Hindi yun pwede nga magsubra sa pugo eh. Tapos na maligang araw ng mga second termer. Di ka na makaparelek. Ita pangatlong term, ito terms man ang gina-allow ita bagong lay eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Sin nga balita mo hapugot. Kaya nga ni-cancel eh. Ha? Cancelado nga ni. Kahapon nang gin-cancel. Di ba? Abay ni Garcia. Lahat ng activities ng Commission on Election ay cancel na po dahil may batas ng inaprobahan kahapon.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Kung wala ko na pagkansila ha, ita kumilik doon nga ng aktibidades, ay diritso tanong palik si Jose. Galing kansilado eh. Gin-cancel with kumilik tanong ng aktibidades, cancel eh. Nine Nangin ka partner banwa sa technical side engineer Ding Dong Rubiso. Sangagan kong bilog ka Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nakinyo temporaryo. Id mahida iton mahilwayon. Mainit nga gahon it Sabado. September 26 kita trabaho lang walang personalan. Banwang nagabamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Masaway sa lipunan. May rest back na. Papawit to Jet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags,
3: magabot ka. Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria mo ng viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
4: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune system.
0: Correct.
4: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sa imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw susulod sang aton lawas, Sir Boy.
3: Amo na kay pikto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara ka mo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo nung butumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kula, galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
4: sa Mega World,
3: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka nga balo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga butka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, caprylic acid, panami sang imong nga ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
3: Yes, exactly.
4: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka. Dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
3: That's not why kisagang basa sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes sir JP, immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makatats,
3: makabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities no. So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
4: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Cool.
4: Kaya may ara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
4: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
3: Correct.
4: No? Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
3: None.
4: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
4: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala kagakaula unod ang imo tiyan. Wala ka mangi ginawa tudo, wala ka mangi giyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
4: So sa aton yung mga suki, no? Ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
3: Oy,
4: piki ina,
3: piki na,
4: no? Kag
3: piki
4: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigion lang nilang pagtumaros ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5 Ang radyo na

From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

I want you guys to sing to us now, alright? 1, 2, 3, go.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JJM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Chato niyong mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kada bugtaw na itong magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bakterya, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag-D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lantaw mo niya daw wala gatigol, kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate na si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong?
9: Hindi. Now, nantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
12: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Nantawa ba lang, nantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, nantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Ngaga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component
11: ni sa
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sa tensile strength, ini naman si elastin ga-provide sa elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover dayon. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na yung sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na panami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. Andi nang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa balang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong?
9: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Lapit naman Friday, engineer.
9: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Gasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTS kag
11: yes Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Dasig
11: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang atong cellula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At amo na, na pari Richard, thank you again sa...
11: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang cellula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
9: Justo!
11: No? So, ang ininga mga vitamins,
9: small amounts, no?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Basika, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
9: Oo. Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man,
9: ah. Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na gani, oh.
9: Sige, ya, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok, ha?
12: Mm-hmm.
9: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an-bun-i eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy.
12: Mm-hmm.
9: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba.
12: Mm-hmm.
9: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may atag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi di akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila sa buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sa bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
12: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may Kavawaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
12: So, sakto lang init, kampiyon.
9: Gasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
12: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
12: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
12: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ada da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo sa ipon kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo sa ipon kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ininga, ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlong na dagom, or sibit, butangan mo ni buho, i-apply mo da yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
11: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
12: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang storyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot,
13: ama ang mangilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind na lang ka muna nga, adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
13: Da mo makita no na kampion gid kung gasuplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
14: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa ngapun.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
17: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Klan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 21 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 81 Coffee Mix, at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para sa headline, balitang lugar, lalaki na sugatan matapos mabangga ng motorsiklo sa Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 47 anyos na lalaki arestado sa drug buy bust operation sa bayan ng Numansha.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At sa iba pang headline, bayan ng Kalibo itinanghal bilang first runner-up sa 2026 sa Philippine Model Cities and Municipalities Awards.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At ASU, ginagamit ang AI at blockchain para maprotektahan ang kalidad ng Akmon textile.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, PRO 6 nakakuha ng 3,583 na loose firearms sa Western Visayas.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang headline, IPHO na bahagi ng dengue supplies sa mga pasyente sa ospital sa Iloilo.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline, balitang national, PSKE 2026 ngayong taon o 2026 ipinagpaliban.
0: Todo balita. Todo balita.
2: DOH, kumpiyansa na maaaresto ng mga otoridad si Atong Anga.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At Office of the Vice President tiniyak na walang nawawalang pondo sa relief operations.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang balita, PBBM umaasang ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang imbestigasyon sa flood control projects.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At lipat naman tayo para sa headline, balitang international, dalawang malalakas na bagyo sabay na nananalasa sa Pasipiko.
0: Todo balita. Todo
2: balita. At FBI iniimbestiga ng umano'y pagkakalantad ng impormasyon na ng staff.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Headline, balitang sports, Kalibunon chess player nasungkit ang gintong medalya sa 2026 Batang Pinoy Chess Selection.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa headline, balita ang showbiz, balitang artista, then and now photos nina Kendra at Scarlett Crummer ibinahagi online.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline, balitang negosyo, LPG price hike tuloy pa rin sa kabila ng excise tax suspension.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa balitang pangkalusugan, 6,500 hit related at posibleng maitala sa Pilipinas dahil sa El Nino.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Los 11:30 in the webinar, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.

0: nabangga ng motorsiklo ang isang lalaki habang tumatawid sa pedestrian lane sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Calipo, Aklan noong umaga ng Biyernes. Kinilala ang biktima na si alias Mark, residente ng Barangay Poblacion, Calipo. Ayon sa salaysay ng biktima, tumatawid siya sa pedestrian lane sa harap ng Aklan Polytechnic College nang aksidenteng mabundol ng motorsiklong bumabagdas mula New Washington patungong crossing Banga. Agad umano siyang natumba sa kalsada at nagtamo ng mga sugat. Sinubukan din niyang lapitan ang rider at nakita umano ang identification card na estudyante ito sa isang pribadong paaralan. Samantala, pinaghanap pa ngayon ng mga otoridad ang nasabing motorista matapos umalis pagkatapos ng aksidente. Patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng rider at malinaw na matukoy ang mga pangyayari sa insidente.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Arestado naman ang isang lalaki matapos mabilana ng suspected shabu sa ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Pusio, Numancia nitong gabi ng Biyernes. Kinilala ang suspect na si Joven, 47 anyos at residente ng Barangay Puo, Calipo. Nabilan si Joven ang isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 1,500 pesos na buy-bust money. Samantala, sa isinagawang body search, na-recover din ang iba pang mga non-drug items. Napagalamang dalawang linggo namang or nang minomonitor ng mga otoridad si Joven matapos mapagalamang nagbebenta ito ng illegal na droga. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Sa iba pang palitang lokal, itinanghal ang munisipalidad ng Calipo bilang first runner-up sa 2026 Philippine Model Cities and Municipalities Awards na inorganisa ng The Manila Times. Ang bayan ng Calipo ay ang tanging munisipalidad mula sa Western Visayas na nakatanggap ng pagkilala sa naturang pambansang kompetisyon. Nakuha ng Calipo ang first runner-up sa kategoryang Sustainability Champion na kumikilala sa mga inisyatibo ng lokal na pamahalaan sa sustainable development, pangangalaga sa kalikasan, resilience at responsabling pamamahala. Tumahok sa kompetisyon ang 26 na munisipalidad mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinuri ang mga kalahok sa 15 categories na sumasaklaw sa local governance at community development, bilang ang disaster management, education, social services, negosyo, livelihood, tourism, teknolohiya at food security. Ayon sa pahayag ni Mayor Joris B. Socro sa kanyang social media post, ang naturang pagkilala ay patunay ng pagsisikap ng mga kawaninang LGU Calipo, mga partner at stakeholders at pati na rin ng buong Calibunhon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, gumagamit ang Aklan State University ng mga bagong teknolohiya gaya ng Artificial Intelligence o AI at Blockchain para maprotektahan at mapanatili ang kalidad ng mga produktong textile ng Aklan na mayroon ng Geographical Indication o GI Recognition. Ayon kay Dr. Julian Salido, Vice President for Research, Extension and Innovation ng ASU, pinag-aaralan ng Universidad ang paggamit ng AI para magkaroon ng grading sistema na makatutulong sa pagtukoy kung ang isang textile ay premium, regular o below standard. Sa ilalim ng teknolohiyang ito, maaaring iscan ang isang square inch ng tela upang mabilang ang horizontal fibers o weft at vertical fibers o wrap. Mula rito, matutukoy ang kalidad ng class at classification ng tela. Maaari rin naman ang gamitin ng blockchain technology bilang karagdagang mekanismo para sa traceability at proteksyon ng mga produktong may GI recognition. Bukod dito, may iba pang technology initiatives ang ASU, kabilang ang Technology Business Incubation Laboratory sa Calipo Campus at Fabrication Laboratory na may 3D printers at embroidery machine na kasalukuyang kinakalibrate para magamit sa textile production.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Los 11:44 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Aabot na sa 3,583 na hindi lisensyadong baril ang kusang isinuko sa Philippine National Police sa Western Visayas sa loob ng wala pang dalawang buwan. Ayon sa Police Regional Office 6, Nalampasan ito ang target ng kanilang Restrict Track and Turn In 3389 campaign na matukoy ang hindi bababa sa isang loose firearm sa bawat isa sa 3,389 na barangay sa rehiyon. Pinakamaraming baril ang naitala sa Iloilo Police Provincial Office na umabot sa 1,762. Sinunda ng Antique na may 634, Capiz na may 550, Aklan na may 337, Iloilo City na may 199, at Kimarasa na mayroong 101. Sa kabuuang bilang, 2,478 ang short firearms, habang 1,105 naman ang long firearms. Ayon sa PRO 6, naging susi sa kampanya ang koordinasyon sa mga ng mga lokal na pamahalaan at barangay officials, police intelligence at firearms accounting, house-to-house visits, at patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga komunidad.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Namahagi naman ang Iloilo Provincial Health Office ng mga supply para sa pag-iwas at maagang pagtukoy ng dengue sa mga pasyenteng naka-admit sa JMCHDH sa Iloilo. Kabilang sa ipinamahaging supply ang long-lasting insecticidal nets, insecticide-treated screens o ITS, at dengue test kits upang makatulong sa proteksyon laban sa lamok at maagang pagtukoy sa mga posibleng kaso ng dengue. Nagsagawa rin ang PHO team ng dengue advocacy sa dengue ward ng ospital kung saan tinalakay ang kahalagahan ng maagang pagpapatingin, paggamit ng proteksyon laban sa lamok, at regular na search and destroy sa mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Patuloy naman ang koordinasyon ng IPHO sa mga ospital at lokal na pamahalaan sa lalawigan upang mapalakas ang mga hakbang para sa dengue prevention at early detection.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Los 11:46 na at lipatawan tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: National.
0: Hindi na matutuloy ang barangay at sanggunian kabataan elections na nakatakda sanang ganapin sa Nobyembre 2 ngayong taon, matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326. Sa ilalim ng bagong batas, inilipat ang susunod na BSKE sa ikalawang Lunes ng Nobyembre 2028. Itinakda rin sa 5 taon ang termino ng mga halal na barangay at sangguniang kabataan officials. Dahil dito, kinansila na ng Commission on Elections ang mga paghahanda para sa 2026 BSKE. Bilang ang filing ng Certificates of Candidacy na nakatakdasa ng magsimula sa Setyembre 28 hanggang Oktubre 5. Ayon sa COMELEC, hindi rin masasayang ang mahigit 8 billion pesos na gastos na para sa election materials. Gagamitin umano ang mga nakahandang materials sa muling itinakdang halalan sa 2028.
1: Todo National.
2: Samantala, kumpiyansa ang Department of Justice na matuntunan at maaresto ng mga otoridad ang puganteng negosyanteng si Charlie Atong Anga. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Podoliona, umaasa ang DOJ sa patuloy na operasyon ng Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies upang matukoy ang kinaroroonan ni Anga. Bagamat hindi pa siya naaaresto, patuloy umano ang koordinasyon ng DOJ sa mga law enforcement agency ng pamahalaan. Layunin nilang maiharap si Ang sa korte upang harapin ang mga kasong may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Naharap si Ang sa mga kasong kidnapping or kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention at tinukoy umano bilang mastermind ng kaso ng nawawalang mga sabungero. Samantala, sinabi ni Padulion na kapansin-pansin ang unti-unting pagkawala ng pakikipag-ugnayan ng mga pamilya o complainant sa DOJ kaugnay ng kaso. Sa ngayon, isang pamilya na lamang umano ang patuloy na nakikipag-ugnayan sa DOJ para sa nasabing kaso.
1: Todo National.
0: Sa iba pang balitang national, tiniyak naman ang Office of the Vice President or OVP na walang nawawalang pondo at lahat ng pondong inilaan sa relief operations ay accounted for. Ito ang paglilinaw ng OVP kaugnay ng mga findings ng Commission on Audit or COA sa isinagawang audit sa Disaster Risk Reduction Management. Ayon sa OVP, ang mga natukoy na kakulangan ay may kaugnayan sa pre-operation documentation requirements na itinakda ng tanggapan at hindi umano paglabag sa mga batas o regulasyon ng COA. Binigang DND ng OVP na naisagawa ang mga relief operation at napatunayan o na-validate ang mga benepisyaryo ng mga programa. Kasunod nito, sinabi ng OVP na pinatitibay nito ang proseso sa dokumentasyon at monitoring upang matiyak na kumpleto at maayos ang records ng bawat relief operation, lalo na sa panahon ng emergency response at kalamidad.
1: Todo National. National.
2: Umaasa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon na ang investigasyon sa mga umano'y anomalya sa mga proyektong flood control kahit matapos ang kanyang termino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagresulta na ang investigasyong iniutos ng Pangulo sa pagkakaaresto sa ilang individual na iniuugnay sa kontrobersya, pag-freeze ng mga asset at pagbabalik ng milyon-milyong pisong umano'y nakuha bilang kickback. Sinabi ni Castro na iniutos ni Marcos ang investigasyon matapos magkakita ng mga ebidensya nagpapakitang inaabuso umano ang pondo ng publiko. Giit niya, hindi nagsimula sa kasalukuyang administrasyon ng mga aligasyon sa flood control projects. Ayon sa Malacanang, may mga record na umano'y may kaugnayan sa ghost projects, irregularidad at budget insertions na nagsimula pa noong 2016.
1: Todo National. National.
0: Samantala, maglalaan naman ang Philippine National Police or PNP ng 125.11 million pesos para palakasin ang psychological wellness at support services para sa mga pulis sa ilalim ng Bantay Kaisipan Health Program. Ayon ang programa na matulungan ang mga pulis personnel na harapin ang stress at pressure sa kanilang trabaho, lalo na ang mga sitwasyong mataas ang panganib at nangangailangan ng matinding emosyonal at mental na katatagan. Bigyang din ni PNP Chief General Jose Melencio Sinartatis Jr. ang kahalagahan ng pagbibigay ng higit na atensyon sa mental at emosyonal na kalagayan ng mga pulis. Aniya, mahihirapan ang mga pulis na maayos na gampanan ang kanilang tungkulin kung hindi na poprotektahan ang kanilang kapakanan.
1: Todo National. National.
2: Sa iba pang balita, arestado ang tatlong inbound na pasahero matapos makumpiskahan ng hinihinalang high-grade marijuana o kush na nagkakahalaga ng halos 18.679 million pesos sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Bureau of Customs ng BOC NAIA, dumating ang tatlong pasahero sa NAIA Terminal 3 mula Bangkok, Thailand noong September 24, 2026. Isinailalim sa physical examination ng 6 na piraso ng bagahe matapos makitaan ang kahina-hinalang mga imahe sa x-ray. Sa unang pagsusuri, tila mga pagkaing produkto lamang ang laman ng mga bagahe. Gayunman, nang buksan at suriin ng mga otoridad ang mga ito, natuklasan ang mga bagay na hinihinalang high-grade marijuana. Batay sa initial findings, nasa 18,679 na grams ang kabuuang bigat ng hinihinalang kontrabando na may tinatayang halaga na 18,679,000 pesos.
1: Todo National. National.
0: Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo International.
0: Dalawang malalakas na bagyo ang sabay na nagdudulot ng banta sa magkabilang bahagi ng karagatang Pasipiko. Ayon sa US National Hurricane Center, naging ganap na hurricane ang Nolo at inaasahang magdadala ng matinding pag-ulan at panganib ng pagbaha sa Big Island at sa Hawaii. Nagdeklara na ng emergency ang gobernador ng Hawaii at nagpakilos sa mahigit 230 na miyembro ng National Guard bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Samantala, umabot naman sa Category 4 at 5 ang Hurricane Polo habang tumatahak sa baybayin ng Mexico na nagdulot ng malalaking alon at pagbaha sa ilang lugar. Nagpakilos ang pamahalaan ng Mexico ng humigit kumulang 15,000 security personnel para sa posibleng paglikas ng mga residenteng nasa peligro.
1: Todo International.
2: Dagdag pa ang detalye balitang international, iniimbestigahan ng Federal Bureau of Investigation ang pahayag ng cybercrime group na Shiny Hunters na nakukuha umano ito ng sensitibong impormasyon sa kanilang mga tauhan. Ayon sa grupo, nasa 38,000 FBI staff umano ang kabilang sa nakuhaan ng impormasyon, kabilang ang mga pangalan, badge number, address, phone number at pangalan ng mga asawa. Kinumpirma naman ng FBI na batid nito ang insidente at nagsasagawa na ng investigasyon. Lumabas ang ulat matapos ibahagi umano ng grupo sa ilang mamamahayang aga ang bahagi ng impormasyong sinasabi tungkol sa nakuha nila mula sa FBI.
1: Balitang showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Nasungkit ng batang kalibunan chess player na si Lauren Emanuela Beltran Zubiaga ang gintong medalya matapos manguna sa Under 14 Girls Chess Category ng 2026 Batang Pinoy Selection Elimination na ginanap noong Setyembre 20 sa Calibo Pilot Elementary School. Sa kanyang pagkapanalo, nakamit ni Zubiaga ang pagiging Batang Pinoy 2026 Qualifier at pagkakataong lumahok sa pambansang kompetisyon na nakatakdang idaos sa Bacolod City mula Desyembre 12 hanggang 18 ngayong taon. Ang Batang Pinoy ay isang taunang pambansang youth sports program ng Philippine Sports Commission o PSC na nagsisilbing grassroots at talent search para sa mga batang atleta sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, nagbahagi si Kendra Cromer na sa Instagram ng mga then and now photos nila ng kanyang kapatid na si Scarlett. Talakip na mga larawan ng sweet message ni Kendra tungkol sa kanilang pagiging magkapatid at matalik na kaibigan. Anya, sisters are best friends, but make it forever. Agad namang umani ng atensyon ng netizens ang mga magagandang larawan na nagpapakita ng paglaki at pagbabago nila ni Scarlett sa paglipas ng panahon.
1: Balitang showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
1: Todo balita.
0: Magtataas pa rin ang presyo ng liquefied petroleum gas or LPG sa kabila ng suspensyon sa excise tax ayon sa LPG Marketers Association. Ayon kay Arnel T, maaaring umabot sa 4 pesos kada kilo ang dagdag presyo sa LPG mula sa dating planong 10 pesos kada kilo na taas. Sinabi ni Tina handa ang kanilang grupo na unti-unting ipatupad ang price increase upang hindi biglain ang mga mamimili. Inirekomenda naman ng Department of Finance ang pansamantalang suspensyon sa excise tax sa LPG at kerosene habang hindi kasama sa hakbang ang diesel at gasolina.
1: Todo balita.
2: At para naman sa balitang pangkalusugan o health news, tinatayang 6,500 na karagdagang pagkamatay dahil sa matinding init ang posibleng maitala sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027 ayon sa Climate Impact Lab. Patay sa kanilang projection, kabilang ang Pilipinas sa 50 na bansang may pinakamataas na tinatayang heat-related deaths sa naturang panahon. Maaari namang umabot sa 451,000 ang karagdagang pagkamatay dahil sa init sa buong mundo mula July 2026 hanggang February 2027. Nilinaw ng mga mananaliksik na projection lamang ang mga bilang na nakabatay sa seasonal temperature forecasts at datos sa ugnayan ng temperatura at pagkamatay. Samantala, sinabi ng PAGASA na umiiral ang strong El Nino sa tropical Pacific na maaari pang lumakas sa pagitan ng Setyembre at Disyembre 2026 na posibleng magdulot ng below normal rainfall, dry spell at drought sa ilang bahagi ng bansa.
1: Todo balita.
0: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Pro Berek 18-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 90 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lasser Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong nga ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas may 6 minutos na kataliwan sa oras it alas 12.
0: Todo Aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo Todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo

0: Aray Gatradlaw, Banway, Takalib, Umay Gatradlaw, Provincia Taklan. Welcome sa itong kapagpangalagad, sa itong kapagililiba, sa pagpagayag it programang Todo Aksyon. Adlaw kita magaroon ito sa Mado, Pitcha 26 na kita banwa sa buwan ita September tagon 2026. Oras talan banwa ro kagapaga abi-abi agapaga panamyaw ita maigre nga hapon. Aga maigre pagpamati sa aton ng mga suki gataga pagamati. Aga nagamritor magkaroon karaga mga panyempo ya sa aton sa banwa kakalibo aga biloga probinsya kataklan. Nga magkaroon karaga mga paorason nagapupaway na aton ng mga kaigmahuran. Naga patagay karaga banwa ita pago ilabas nagapailahilay makaroon karaga mga panyempo. Wa karito opisina kay adlaw karaga Sabado gadi sa aton mga empleyado na ita gobyerno magakatodo makapupaway man makaroon dong iba na aton mga empleyado empleyada nagapaway huway or basirong iba wa pagadi nagkatapos pang labada no mga katodo makaroon karaga adlaw ita Sabado no iya sa aton na probinsya kra itakan sa aton mga negosyante sa mga kra kung kalibo publica market daw ka ba naman sa bahing kragong kalibo shopping center sa aton yung mga katodo sa aton yung mga bulantera banwang nagkatutok na magkaroon kraga udro adlaw kamusta do aton nga sang maga itry kraga adlaw ita Sabado sa aton yung mga camping nagamonitor grabe sa Japon banwa kasingkarong init adlaw yes sa aton sa banwa kat kalibo aga probinsya kra itaklan nakailabas yun kita
1: may balita may aksyon aksyon
0: sa aton man ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers nga padayon pa sa gihapon ang nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon itaton nga banwa ita kalibo daw ka man naman bilog nga probinsya kra Itaklan syempre man katodo sa pila ka mga terminals no yes aton sa sentry ta banwa ita kalibo ang magkaroon ka mga paura so nagapupaway na ton nga mga drivers samtang nagapatagang ka banwa ita pago ilabas ng iba na ton nga mga igmahod daw sa pila ka mga karinderiya no kapingin sa aton nga east naga western part ya terminal ako anton nga probinsya Itaklan kapag may sigaw sa ato maraga mga igmangod nga monitor sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas kapingin sa mga timprano baka ina nagpaaomit nanda ka ilabas pero ang iba siyempre makaroon nagadigamo pa kapingin sa mga ulihin na nagapreparar kay masako no sa pagpangyaba mga katodo nanton nga mga igmangod sa mga wapay na nakailabas kamulang bahala magapreparar ita inyo ka nga ilabson makaroon nga udto kay kami man dumagaton kinyo no itapila ka mga balita ang nagkaginabo iya sa Banwa Itakalibo aga bilog nga probinsya Kataklan aga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagililiba
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
0: Tara nga mga todo nga magpartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto pagabot sa itong nga pagpangalagad magkaroon nga adlaw.
1: Action.
0: Pwede ka mo nga magka-comment sa itong nga pagililiba pinagi sa mo na Facebook Live.
1: Action.
0: Sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito nga nga pagkatawa at ligwa no, sa kabugusan ka itong nga pagililiba.
1: Action.
0: Siyempre mga todo, hindi lang man no, pagkalipatan nga ilike, ishare na itong nga pagpangalagad magkaroon nga hapon. Para mas mabunato no nga mga katodo ro makapamati maka-update na pila ka mga balita kapingid no sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pagililiba
1: action.
0: Aga siyempre mga katodo no para nga mangin mas updated gid kamo no sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya kra Itaklan pakipalo no do amo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time nga may ina nga mga news and public affairs sa program may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kataklan makabaton kamo nito notification agod no nga mangin mas updated gid kamo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: sa kinaangdan manging kaibahan sa Rodek Regapala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Magaililiba kita Banwa no, sa itong pagpagayag sa Sabado edition. Ita ato niya pagpangalagad no, para sa pagatod. Ita pilang ka mga balita, impormasyon, mga nagkaganabo. Mga Katodo, iya sa aton nga bilog nga probinsya Krait Aklan. Kabay no, nga una lang kamo no, mga iba ka to no, sa itong pagwaragwag. Magkaroon ka na hapon agud no, sa pagkataonan ton itapila ka mga impormasyon sa aton mga katodo kapingid no, sa mga nagapupamati. Magkaroon ka na kahapon na nun sa aton nga pag-ilili.

0: reklamo. So yan ba, naman sa taga pagililibas, sa taga pagpangalagad sa Sabadog Edition, ito taga pala tuntunan. Aron pila ka mga balita, no, nga ato niya pagatrataron, no, pagatawaan ita ligwa, no, sa kabilugan ka taga pagililiba, magkaroon ka nga hapon, no, yas ato yung taga pala tuntunan, mga katodo. Aron dahil ka na banwa nga ordinansa, nga mas nagapadasig, no, aga, mas pagid, no, nga pasimple yun. Araw dahil ka na magkatodo nga pilang ka mga requirements na sa pagproseso kong business permits at sabayin ka na kung banwa kat malangi kapinggid sa mataga isla ka na itaburakay agin aprobaran na magkatodo itaton nga sangguniang bayan sa third and final reading ang mga katodo ko aton nga sangguniang bayan itabanwa ka na itamalangi sa yun taman magkatodo no, sa isla ka itaburakay no, mga katodo kung ano kabudlay araw pagproseso banwa itry ka na pilang ka mga dokumento agaray ka na banwa rung pilang ka mga ginabak ko ang problema itapila na ton ka mga negosyante kapingid no, sa mga magagmay na ton ka mga negosyante mga katodo una karon sa isla kara Itaburakay agaging kalipay da banwa no, itapila na ton ka mga malay nun Burakay nun mga katodo ronday karaga pag-aprobar da ko nasambit karaga ordinansa mga katodo ang makabinipisyo kara banwa ton ka mga negosyante ang mga igmanghod mga katodo kapingid sa mga taga isla Itaburakay Burakay, Banwa, Itmalay.
1: May balita, may aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin, pinapag ka mga balita sa ton nga pag-ililiba, magkaroon ka nga hapon. Mga katodo, iya sa ton ka nga pag-apangalagad, magkaroon edisyon itato nga pala tuntunan. Arong Oplan RTT, itato nga Police Regional Office 6. Mga katodo, nangin madinagagon, masobra 3,000. Ka mga armas, mga katodo, sa bilog ka nga Western Visayas. Arong nga voluntaryo ka nga gin-surrender sa aton nga mga kapulisan. Daya ka nga katodo, noro nga programa makaron ita aton karon nga PNP na mga katodo partikular ronday karang a project RTT mga katodo to restrict track and turn in mga katodo sa nagapadayin karang kampanya it aton nga mga kapulisan kapinggit iya sa aton karang Police Regional Office 6 kagakip kita iya sa aton sa probinsya kreitakan mga kaabyanan datira banwa no ronday karang programa anay tandaan ninyo ronga first mobile force kampanya or second mobile force banwa ang armas by lubugas no sa bilog sa pag-inganyo mga katodo sa aton ng mga igmanghod ang nagahupot no ita mga unlicensed firearms ang anda kara magkatodo nga i-surrender sa aton kara nga mga otoridad so dahil kara magkatodo harong pila ka mga impormasyon no kay naging madinagang onda magkatodo ayas sa aton sa probinsya katakan magkatodo mingko na tapos naman at anan aton nga mga kabarangayan no sa aton kara nga probinsya Banwa ang nakapatigayon mga katodo itasambi karaga programa sa aton nga mga municipal police station Siron Banwa no sa aton karaga pag-ililiba no sa aton karaga pag-apangalagad aton doon nga pag-atawat ligwa sa kabugusan ko aton nga pag-waragwag makaroon karaga edisyon it aton nga palatuntunan
1: bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo Radyo
0: samtang sa piyakabahin mga katodo sa aton nga pag-ililiba roday karaga suspect mga katodo kagin aresto sa gin patagay karaga drug vibas operation now kabi sa bayan kra kung barangay Pusiw sa Banwa Kartano Mansa now nagapanginwaga Banwa ro dekaga suspect na mana wa tama na ako nagabaligya agin sugo magaman mana ako ay man nga bingi nagpati ikaw ang sayod mo gid nga illegal rumpag baligya pag daya itry kra ga illegal ga droga aga ginaman uman naton magkatodo kay indi gid magabot don sa punto mga katodo nga ipaidaon kamo sa pila ka mga police operation na itaaton kaya mga otoridad kung kamo uwagin naga imbulbar no sa lakalaga pagduso it illegal ka droga
1: aksyon
0: no, permigid naton Banwa no gina-remind ruanton nga publiko ruanton kang mga kaibanghuran Banwa nga ang kata naton dung pag-engage sa paggamit at pagbaligya ng illegal nga droga no, mga katodo kay tama kabudlay no, nagligad nga daw italunis no, may akunto nga hearing Banwa at 2016 parong kaso pero sa Japon una sa Bureau of Jail Management ang penology nakakulong
1: aksyon
0: Tao naga tangis to banwaro ray kara nga subject. Da mga katodo kay sa kabuayon naman na sa angkon kara nga pagpanerbisyo or pagserbisyo ko abi sa ako na kometer kara nga sanga. Daro pag imbulbar sa dekay nga illegal kara nga droga. At 2016 na apung daguna nga ako iya sa sud kara ta kulungan. Aga grabe gid makorma na kabudlay rong sitwasyon. Ang mga katodo kay nagstrikto pagid banwa rong sa undanan una karon sa BGMP after to banwa nga matabo rato kara nga insidente nga may una kara banwa nga nagkaabuon an nga mga inmates. Mga katodo sa BGMP now nagawa istorya kami daligad before nga mag-start today kara nga hearing mga katodo daw kara taliwan kara gadlaw kara talunas kay bisan ako nalipat naman ko gani sana kung itsura ang bisan imo ka ako nawa naman kara kadumdum banwa kay 2016 pa no ito karon sa isla kara ita Boracay
1: pagana sa pananghalian
0: daw ang banaka ko na ikon tawag gimana ko sir chansa tawag man out ikaiwa kara ga chansa nga makagawa ako sa prisuan baga bag-o gid man ako tadlungon ko gid man arong dagagan ko angkon kara nga pagpangabuhi kay sayod ko man kun ano ka budlay ro akon kara nga inagyan sa suod kay ta presohan daw mga katodo sa suod i try kara ga puong dagon pero kumbaga ay wa na kunta nagabot sa punto daw mga katodo nga hidakpan pa ko aton ko nga mga otoridad daw kun dati pagang no na realizar lagi na ton daw mga katodo nga rayay ginadumilian gid mga katodo rong paggamit pagbaligya daw i try kara nga illegal kara nga droga daw kabay gani kunta no nga mga serbi kunta baga nga leksyon amin sahi sa aton nga pilang ka mga manghuran roray kara nga pila ka mga police operation nga ginapatigayon aton nga mga otoridad agud nga malikawan naton banwa nga mag-abot sa punto mga katodo nga madakpan it aton kay mga kapulisan ay tanawa ka biir roday kara nga dakpan sa may barangay Pusio sa Numan siya ay kundi nagatangis-tangis di ba banwa man sir wa tama na ako wa tama na ako nagabaligya ginsugo mayaman man ako ni Kwan. So sayod nimo no nga ado yung do transaction mga katodo aware ka man siguro nga drugs to banwa kung ginsugo ka gidman pero hamaan nga nagpati ikaw mga katodo dapat hindi kita magpadagadaga sa madali kara nga mga pamaagi tama abo kara banwa nga mga pamaagi nga kita maga pagabuhi kat normal magapangita kita banwa daw kay manami mga katodo nga kung aton nga ginapakaon sa aton nga pamilya aton nga kinabudlayan ay basi magambal dog iba manay kinabudlayan may manero katodong Renald daw kay apisar sa idbana sanda nga tama kabudlay nga basi kun hidakpan ko aton nga makapulisan pero nagarisgo giapon sa roday kaya sitwasyon ay hindi na tundon mga katodo pwede kaya nga irason daw kay kunamat hambat iba tay grabe mana sa kabudlay mana itapag pag buhi. Kuha man na katrabaho that's why ginapilitan man na aga magsuod sa makarunday karaga opisyo mga katodo permi natong isipon aga maabo kita banwa nga mga igmangod una nga may una nga rin banwa nga problema sanda ko nga pangyawason pero nagatinguha makatodo sa legal nga pamaagi ako anda ko nga pagpangabuhi huwa karon banwa nga pahapos mga katodo kapingid runday karaga pag-engage sa paggamit at pagbaligya ita illegal karaga drug mga mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Okay, wa kagid man ka todo ita pag-adtunan nga manami. Daw man ka todo kung padayon ikaw nga magaimbolbar sa paggamit at pagduso gara ita illegal kada nga droga. Daya kara man ka todo rong masami na to no nga na experience yan. Daw kay nagakililita kami kara banwa pag once nga maga abot na rato kaga sa buena no para sa ray kara nga hearing ita pila kaga nagkagadakpan daw especially sa mga taga-isla kay Taburakay daw kay unagin abir maabo kara nga mga operation nga ato kagin sunda no kasagsagan gito banwa daw itry kara nga ao a kampanya kontra sa illegal nga droga daw sa isla kay Taburakay nga kabuhay na kara banwa nga mga panyempo nga sa giyapon una no sa nasambit nga pasilidad
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: so standby banwa sa ato nga pagpangalaga sa ato nga pagililiba istoryan ta daw sa kabilugan ko ato nga pagwaragwang samtang roday karang incidente man kahapon Ora aksidente banwa nga natabuya sa ton sa banwa Kalibo. Sa gihapon banwa kaabo tagihapon kita nga mga motorista, mga driver nga mga todo gwa tagihapon nakagubot. Nga kunta magminor kita while kun nakit-an naton nga may una kara banwa nga mga pedestrian lane kay indi tagid banwa masayuran nga anytime may una ko nga gulpi kara nga magtabok. Especially kara banwa sa ray kara nga mga prente naton itabaga eskwelahan. Kahapon no may una na naman kara nga aksidente sa may Jaime Cardenasin Avenue. Una ko sa prente, try ka nagasang ka eskwilahan una banwa. Ang sinugaban naman to kong motorsiklo samtang nagatabog sa pedestrian lane mga katodo. Kumbaga daya ka nagabaga insidente banwa nga nagakanabo. Dahil sa giyapon, nurday ka nagapila daton ka nagamotorista. Unaware giyapon banwa, saray ka nagapila ka nagapatuman ta sa hundanan. Dahil partikular sa aton ka nagakarsadahon. Dahil mga katodo kay maabo sa Japon do mga kaskasero aro mabudlay kara banwa hay dinagaganan pato banwa ro day kara gabiktima kay siyempre ma-identify gi Japon do mga katodo sa yun tama no tantad matleta CCTV kapingi diya sa aton sa Kalibo mga katodo kay ginapabutsag parang sang kay sodyante daw kay soksok ro day kara gasang ka uniforme banwa itry kara nga rider mga katodo nga kasunggab sa nasambit kara gabiktima dapat abi automatic may gatabok manag sa uwa dapat automatic yagi kita makatodo nga naga minor kapinggil sa printing right mga eskwelahan sa may mga naka-installar nga mga pedestrian lane agod nga malikawan naton banwa ruraya kara nga mga aksidente nga magkaganabo sa aton karon nga mga karasadahon
1: pagana sa pananghalian
0: dapat mag-observe kita banwa no dapat ay mangin aware yagi kita hindi kita magsalig nga ay ahawan man wa man na karit nagatabok no kay may pedestrian lane yan dapat expectaro na ginaton nga anytime banwa may una ka nagagulpi ka nagagamagtabok dapat magbawas na kita itaton karon nga pagpadagagan no mga katodo agod nga malikawan naton dumpila ka mga posible nga mga aksidente banwa nga makahagip kita it mga nagatabok saray ka nagabaga pedestrian lane kapingid iya sa ton sa banwa it Kalibo standby
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: raya mga katodo pila ka mga balita no nga itong pagatawat ligo pagatrataron sa itong pagililiba magkaroon ka nga hapon sa diya po napadayin kang makatodo nga magkapadaga itinyo nga mga mensahe pila ka mga pagpanamayaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalag at magkaroon nga hapon kaya ito ang itong pagatawat ligo no, sa kabugusan ko aton nga pagpangalagan
1: aksyon
0: paki-like aga paki-share na ito nga pag waragwag makaroon nga outro adlaw para mas mabuna ito no, nga magkatodo na magkapamati maka-update sa pila ka mga balita no, kapinggi sa mga balita lokal. At the same time, paki-follow doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM.
1: Pagana sa pananghalian Todo Aksyon.
0: Mga imbukada iban wag amin sa ngagim padaga sa ato gagapag ililiba no ya sa ato ang kagapala tuntunan magkaroon kag edition ita aton nga paga pangalagan na mga katodo may gig hapon ag may gapagpamati sa ato nga mga kaapino na karon sa Islet Boracay akanday Bro Russell Senyeres sa Senyeres family una sa barangay Yapa kay Papangisani kay Madam Sally Senyeres maayday gig hapon syempre una kaday paring Romel Kahilig sa mga taga-barangay Manok-Manok no una karon sa cargo point sa ato nga mga truck driver una nga nagawi labas magkaron sa karinderya ni Pare Romel
1: aksyon
0: kay Pareng Jerome Madraso sa may sitio Tambisaan good afternoon kay Migo Carly Tornia Sansago sa Sansago family sa Manok-Manok proper maidayod ba niya pagpamati
1: aksyon
0: kay Mami Elizabeth sa Germany good morning kay agahon magkaron sa Pongso Germany nagamonitor man sa ato nga pagwaragwag
1: aksyon
0: una kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. O naman kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Madam Mimi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong. O naman kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong na nag-monitor sa ato niya Facebook Live. Kay Manuel Nimes sa happy viewing no may gig nga pag pamati agapi ilabas sa Patamyaw Duakon nga pamilya ito sa poblasyon Libacaw Aklanit Mayat ayad nga udto adlaw makaron sa ako nga zawa kay Maribel Rupin Nimes ag sa unga namon salamat sa pagtamyaw halin sa kay Sir Manuel Nimes ita banwa itli bakaw pero sini ka makaron Sir Manuel una man ikaw makara sa Libacaw oy kay Sir GP tum kumbagahan nag-uilabas man magkaroon ka nagabaga panyempo. Una sa ako nga mga kasiman wa sa banwat nabas kay Atong Oreta Kambal.
1: Todo action.
0: Una man kay Chick Boy Jan Del Mar Galing Galaw nag-monitor man sa ato nga pagwaragwag.
1: Action.
0: Kay Hambil Romblon SB member Rinaldo Sombilon Bantang nagapamati man magkaroon sa ato nga pag-ililiba. Maayda-aigig ka nag-Ultradlaw SB member Rinaldo Sombilon Bantang in San Jose Carabao Island Romblon.
1: Action.
0: Kamusta rong gabon Basko Giyapon do ato nga kadagata.
1: Todo
0: action. Daw kay Dayar ako ginagadlokan ko na Basko Grumumbak magparomblon. Magpahambil no kay kapilang beses magkita nagkatabok una
1: Todo.
0: No sa Hambil Romblon no may aigi nga pagpamati kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga barangay Lagin Bano West no man siya kay Oliver Olivero sa happy viewing sa mga taga barangay Agbago Ibahay nga nagapamati gisato niya pagwaragwag kay paring Noel Bermillo no sa Bermillo family sa Bacau Norte Kalibo maayad-ayad gid nga Ultra Adlaw. O naman kay Sir Solomon Antonio ba na banaw si Sir Solomon? Kabuhay na imo nga wala ka padala sang iya ga binsahe no kay dira sa Triskelion or Tricycle sa Banwa it Pontevedra sa Capiz. May nga utro adlaw aga mayong utogid no mayong pagpamati. Kay Ma'am Ilse Tambong happy viewing ag kay Migobong Swalog no nga naga monitor sa aton nga pag-ililibang. Una kay Bro Yuloyo Garbo sa mataga Global Paint may nga pagpamati aga sa RG Paint no sa Numansha happy viewing. Kay Rini Rosgal sa Hong Kong happy listening. Maayda-aigig nga pagpamati ba bago na ton nga viewers sa ato karon nga Facebook Live. Salamat sa pagtutok sa ato nga pag-ililiba. Sa ato nga mga negosyante una karon sa Yotorong kay nung Woody Navara. O naman kay nung Ili Navara sa May Kalibo Shopping Center. Kay nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguhan. Kay Sergino Ambito rung gwapo nga principal at Maria Pirisiano de la Cruz Elementary School sa Banwat Balete. Good afternoon. Una karon sa barangay Andagaw.
1: Action.
0: Kay paring Onyok Junior Lente sa New Buswang may man nga Ultra Adlaw no mga katodo. Aga sempre una kay paring Jonel Gregorio sa Gregorio Family sa Bacau Sur Kalibo.
1: Action.
0: Ag sa kay Sir Ramon ag kay Mamay May Munja una sa barangay Bagto Leso. Sa Munja Di Manuel Family nga nagapamati makaron. Siyempre sa mataga RK Okay Okay ag Rockscan Motor Parts una sa Poblasyon Leso ag RK Okay Okay sa Kulasi Antique.
1: Action.
0: Siyempre sa Tag-Ana norong maaluan niya mag-asawa kay si Ramon ag kay Mamay May Munja sa Bagto Leso sa Di Manuel Munja Family.
1: Action.
0: Na nagamonitor sa aton nga pagpangalagan. May 32 minutos manuwa na katariwan sa oras italos 12 oras magkatod atod kinyo itamor power probiotic 8-in-1 Copy Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Kadi mga katodo sa anton yung mga igmangod kapingid daw sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguraduhon na itong yung kape nga anton ginaino. Mayroong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan aton nga mga kagawasan. Ginurekomendar namon pero pag inom it more power probiotic 8-in-1 Copy Mix.

0: Life Extension Clinic. And ining atun nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sningation.
0: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
2: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang Samang Inasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
0: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu sa Kadichar. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX S500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang nagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abir yung sikreto ka, kon?
8: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
9: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
10: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Todo Aksyon. Pampagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon.
13: Balik sa itong pag-apangalagad sa itong pag-ililibang may 46 minutos banwa nagkatariwan sa oras sita alas 12.
5: Todo Aksyon.
13: Sa giya po na, padayon ka muna kapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjo.
5: Todo Aksyon.
13: Sama na hati pamati ha, kay Kambal atong Oreta no sa aton karang mga kasimanwa una sa banwat napas. Oy may lapon aga may bigyan pagpamati una kaday Auntie Linda at Takuyan sa may Sitio Himbis sa barangay Lalamb sa banwa Itabatan. Bo kanami gid ang lasa ang kulturing sang pinayukan nga pato tubabaw nami-nami gid ang pag timo-timo ko gabi.
5: Todo Aksyon.
13: Kay nakasaka kita una sa bukid kabiin no una karon kay Auntie Linda ag kay Uncle Turing Takuyan sa may Sitio Himbis sa barangay Lalab sa Banwa Itbatan.
5: Todo Aksyon.
13: Pagamba ni Auntie Linda nga may pinayukan man na itong pato. Wago nagsayadaywa parang isip bisan gaoy kapon bisan na duyog ha. Sumaka sa bukid para makakaon ito pinayokan ka nga pato.
5: Todo Aksyon.
13: Kundi nauli kita kabi sa bagay. Huwag kita nagkaon na rin kay nakakaon na kita. No, may kapagpamati ha. Una sa kay Auntie Linda Takuyan. No? Kay Uncle Turing Takuyan sa may Sitio Imbis barangay Lalab sa Banwa Itabatan.
5: Todo Aksyon.
13: Kay anong Jerry Flaviano. No? Una karon sa Sitio Imbis man. No? Nag-monitor man. Makaroon ka na mga panyempo ya sa ito niya pag-ililiba. Kay Ma'am Rusi Isog ha, sa mga taga-barangay Andagaw, siyempre kay Ampod. Rungwa po na ko niya, Ampod! Chickboy! Ignacio Banjula Jr.
5: Aksyon!
13: Ang kilabot no, sa isla it Boracay no, sa mga taga-BL Team PC. Una, da, medyo manami ito sa, kung ano, sa may barangay na paan. No, sa pwesto ni Uncle Joel, no? Sa Malay firing range, no? Mga katodo, baw naga pang-imbitar doon niya mga amigo.
5: Aksyon!
13: No, si Part Duga, kanto lang di kay Waigid Problema, no? Kanto lang di sa napaan ka, sa iyang upod, una, sa kay boss Manito.
5: Aksyon!
13: Sa darayawa ka mga instructor, una, no? Sa firing range sa barangay napaan. No, sa Banwa Katbalay, no, sa GBG firing range, no, mga katodo, nga nagapamati, magkaroon ka na mga panyampo, iya sa ato na pagpangalag.
5: Todo!
13: Sa ato na mga taga-Philippine Coast Guard, nga nakabasi sa barangay Binaswerte Navas kay Sir Margas, maay-ay ging nga hapon, aga may ging pagpamati, no, nag-monitor magkaroon sa ato ang kagapag-ililiba. Babali, ganto, kita ato kayo sa video to, sa civic parade kita, Aban, wag na tinabas pag piyesta.
5: Aksyon.
13: Wag na kupas, no? Ah, gwapo, giyapon. Pero mas gwapo, gitser, kung balikan na tondo at tondo, naging atunan nga to ni Sir Joe Louis Alamis. Oh, naging ganda na kapag imbitar sa piyesta. Una sa inyo, sa binabista, galing. Agang-agang gid ko nga magkauli kay may duty abi kita.
5: Todo. Aksyon.
13: Okay, kung ta kung mga tay maan baga gadlaw sa bado no kay pwede kita bisa magpagahon no kay white duty pagkaaga galing syempre hindi gay pwede to kay pagkaaga may duty ag magayo pa magbiyahe ita motorsiklo.
5: Todo. Aksyon.
13: So yun nga mga todo, no, sa itong kagapag-ililiba, i-check alin nato, no, linya ni katodong Jess Ralner Barbao, kaparehas kami tayo, wag ka na ganaga-batsyag makaroon.
5: Todo, aksyon.
13: No, masakit, o anang kagawasan, masakit man, no, ako nga kagawasan.
5: Todo, aksyon.
13: Ah, sana ka na patipon, ganaga-baga balita, ngay gabasyada makaroon kagahapon, na rin sa itong kakalibo, PNP, iba pa nato, ganaga Municipal Police Station, standby.
5: Radyo Todo, live, report.
13: Live sa Kalibo Municipal Police Station, sa line number 1, katodong Jess Ral, with the report, please come in.
14: Ninahan ka doon nga Rinald Norosang ka 36 anyos karang rider matapos nga sumunggab na karang ginamaniho ng motorsiklo sa likod ka natasang ka SUV no katodong Rinald or sa may barangay Kaano Kalibo bandang alas 8 na katodong Rinald ka BE no kung sasiin rin karang rider kung kila ka kay alias JB no residente mo na katodong Rinald no it barangay Andagaw no yung karang sa Banuay Kalibo kung sasiin nag angkon ni Moray tanina no sa nakarang idagom ka ita bibig kung sasiin in karais insigiday mo na katodong Rinald nga gindaga sa karang nga provincial hospital no so sa investigasyon ita aton karang nga Kalibo PNP no isa rin karang nga sangka Toyota Veloz katodong Rinald no iskin naman ni Hora it's 53 anyos karang nga lalaki kung sasin katodong Rinald nagpundoy mo no sa may kilid kara ita top gas sa gasoline station lumapit sa may kanto katodong Rinald no ita Jaime Cardinal kung sasin is pumara ko na katodong Rinald no nga tawan kara ita dagan dumang nga pawaga baga nga pagto karaita poblasyon Kalibo katodong Rinald habang nagapundoy mao no ra sa bitag SUV kay di karat imo katodong Rinald no nga sinungkaban sa likod kara ita sambitan kara nga motorsiklo nga ginamaniho nga ni katodong Rinald ni JD nga katodong Rinald no parehas man nga nagangkon no dayo wa karang mga sakyan di ani wasak katodong Rinald no nga likod karang sa gaming ita sambitan karang sakyan samtang wasak man do nga motor it nga karang rider ag medya ni no katodong Rinald isa naka helmet ni Mauro rider nga ra aga na karang helmet dong humampat di katos may likod karang sa gaming ita sakyan kay kung wa mo ra katodong Rinald it nasabitan karang helmet may base kung anak ni katodong Rinald nga uwo kana dong magaksan no pagkabangga na karang sa likod no aga nasayuran pa ni katodong Rinald ngayon na pagalik ka sa idago mit makagilong imnon man noro nasabitan ka nga rider katodong Rinald dahil kita permero problema man no sa atong karang mga biyahero bera nga hilong katodong Rinald no nagbiyahe sa atong karang pila ka mga mayor nga karasadaon nga karang sa atong karang probinsya aga wak ba kita katodong Rinald nagbagong git it bisan sa kire baga nga pang uli man baga sa atong karang panimagay katodong Rinald no, so may diyang isa may isot yung git nga ninaman doon ang kuna na katodong Rinald sa maya na karang panga no it nasabit ang rider apang insigida nang irespondian nila to ang MDR Remo Kalibo no aga BFP Kalibo katodong Rinald aging dagamata sa atong karang provincial hospital katodong Rinald samtang rin matang sungat yan isa gindagamata katodong Rinald no yakar sa atong karang Kalibo PNP apang ni makaroon na katodong Rinald para sa mandong motorsiklo para man sa dokumentasyon ag nakaigo para nga disposition katodong nga Rinald samtang duga pa nga balita rin nga tatlo ko mga minor di edad katodong Rinald nung agindaga yung karsa tong karang Kalibo PNP matapos na karang sumungot na ba katodong Rinald na karsa may Jollibee drive-thru di karsa may bahin karaita babini sumungot na sila katodong Rinald ang nagpinangulit na buwang raita mga customer kaya saan na katodong Rinald nagabaligya konta ita nasambitan karang mga ano ba mga sapagita nga ra siyempre bawang gabi katodong Rinald nagabaligya sa sunod kata Jollibee ay nagayinapit sa nakatodong Rinald sa mga customer nagapinangayo katodong Rinald aga kung hindi magtao karay nagasininggit baga sa sugod karaita nasabitan karang fast food kaya ging kamayad na katodong Rinald gaging daga no, yung karasatong karang kalibupente, patapos na tumawag rung mismong security guard, kaya nasabitan ka nga fast food, katodo nga Reynaldo. Pagkabot niya kara, sa atong karang kalibupente, nasayuran niya ni katodo Reynaldo, pila ka mga minor, kali karang gindagaya, ay may mga naimbulbaran niya ni katodo Reynaldo, nga mga insidente, itapanakawan, nagkapirmi man katodo Reynaldo, nga natadakpan sa pila ka mga curfew operations, no, yung karasatong karang banwa ita kalibus, ang bilog pa ni katodo Reynaldo, at buong niya ni kita kara, kasi paghatod gara ito sa may purok dos katodo Reynaldo, sayuran pa nato, ano, pamilya, gali kara, igbata man nato, ay nakibot kita katotong Reynald, isa na karang soksok agambong ay parehas at haba ang mga apelido. Ay yung pangutan ako yung
13: mga may daywa ka matinagbalibad nga imo nga mga ibata.
14: Yung balibaran ko tarang katotong Reynald
13: ito na madya parehas kasi ang kilaga nga to ay hamba na ay bukot ako tagalibakaw ay may ga ay di ba na sila tagalibakaw ka mana bukot ako itakon sa klibog ista
14: paano man nga. Hindi masairan nga taglibakaw ka, ha? Imo at naman ang imo, ha? Gino ayag, eh.
13: Paano? Kaya nila nalaman ang taglibakaw. Ako ay Tagalog naman salita ako.
14: Alam niyo, pagkabot ka doon, Reynald, sa nakarang panimagay, paghatod mga kara, iski pangutan ako, nakarang alula, kung tagasin ka doon, Reynald, dahil parihas, yung galing nga, tagatungang dagan, yung galing ka doon,
13: Reynald. Imo, yung galing.
14: Ay, kilaga mo makon si Transitioner Bar makonte. Hay, oo man na, angkol ko man na ron. Hay, angkol ka man doon. Oh. Pa naman.
13: Iisa lang pala yung lahi na pinagalingan ninyo.
14: Ay, ako man ron katotong real, kaya kitawaan man sa kruti nga laygay man, no? Nasabitan ka nga
13: mga bulgad. Sang kiriti, nga pikdog.
14: Hindi pwede, hindi pwede. Basi kung bumalik mga katon, nagmag-backfire ka doon nila.
13: Ay, ito pala doon, parte doon disiplina.
14: Oh, ay ging ano naman ako, hindi tawaan mo sa routing like kay Kadoril at nga siyempre, huwag kita naila, pero may karang ayas na rin Kadoril at sa itong karang kalibu PNP, kapin pa kung madadakpan ito mga disuras mo at gabiin nga na Kadoril na no, aga, siyempre, mga minoridad pa sa nara, aga, kung alin pa ba ang makatadoril na matabok kanda, o alin pa randang ubrahon, no, yung karang sa itong karang kapalibot ita banwat kalibu katadoril. So, safe matasanda, naging pang turnover sa nakarang mga panimagay, aga, ging istorya naman nakarang mga ginikanan katadoril, nga bantayan gitpirme, no, randa karang mga inunga, no, para hindi ma-imbulbar sa pila ka mga insidente, aga, hindi man madisgrasya rin katadoril, no, sa pila ka mga daganon, iyakar sa banwa, it kalibo katodong Reynald. Samtang na sa pagsityar, iti ba karang mga municipal police station, isang bugo sa probinsya, naging matutaway mga katodong Reynald, no, agwa magigit ka right, mga madugugid, insidente, aksidente, girespondihan na itong mga otoridad. Di ba balita ito, gato ni Santon Plus Gold, aga DTX 500, ag more powerful betics, 81 coffee mix, your cup of success, healthy God, healthy life. So, man pa sa todo auction, ako man si katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo, ay bigay.
15: Radyo Todo, live, report, report. Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon, may balita, may aksyon, todo awasyon, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
13: Abugid nga, salamat na sa report ni Katodong Gestral Nerbar, direkta sa aton kalibo PNP.
15: Todo aksyon,
13: sa pinagkaraga police aksyon. Reports, no, ganit ipon, magkaroon kalagad daw ita Sabado, iya sa aton niya pagpagalaga.
15: Todo aksyon,
13: ay amiliwin nga kay Tipo Ijan Paul Argelias, no, sa mataga Unamar, una sa isla ita Boracay.
15: Todo aksyon.
13: No, sa kay paring Lionel Valencia sa mataga barangay Istansya, una kay kagawad John John Fernandez.
15: Todo aksyon.
13: Lipay man na. Okay ta konta no si Kwan. Bisan nga mapostpone taro election, kung ro inyo kad nga official sa barangay kaparyas ni kagawad John John Fernandez.
15: Todo aksyon.
13: Ay wala problema ron kay siyempre responsable mata imaw nga official ita barangay no mga katuto
15: ako
13: gani nga pagkandidato na ituna number 1 tagi imaw nga kagawa dita barangay Istansya
15: aksyon
13: no, kay masaligan gid no nga ana karon nga handom is makabulig baka panerbisyo sa anda karon nga mga pumuyo
15: aksyon
13: no, kay maabo no nga mga nalipay kapin paro mga official barangay nga hindi mga ni puslan
15: no,
13: mga katodo, matanong ko magta-question no sa mga kabarangayan, sa mga kapitan, kagawad, no nga nagaobra no ko anda kroga obligasyon bisan hindi matama dayon rule kara nga eleksyon.
15: Todo, aksyon.
13: Siyempre, makaguhay mandato niya mga pumuyo. Kuruan, dahil kuruan mga opisyal sa barangay, nagaugtas na.
15: Todo, aksyon.
13: Karong mentalidad, mga todo, kapareha sa rule kara nga pila ka mga programa, ayuda nga hindi makasamit. Kuruan, dahil kuruan niya mga pumuyo.
15: Todo, aksyon.
13: Kaya mga ganyan nga nagpapersonal, madinumtanon, doon dahil kuruan opisyal sa barangay.
15: Todo, aksyon.
13: Karong gusto kara banwa magluhod-luhod, doon dahil kuruan niya mga pumuyo. Kanda.
15: Todo, aksyon.
13: Mga katodo, ay, pero mga opisyal na ito, mga kapitan, kagawad, na mga katodo, nga responsable sa andang responsibilidad, na sa mga pumuyo, rung panda karaga pagpanerbisyo.
15: Ay,
13: siyempre, ginadayawutan na ito, mga katodo, asa na karaga prasante, karaga sitwasyon, kay maabu man kita ang mga kilaga, mga kapitan, kagawad, mga katodo, nga nag-ubrat, na itiksakto, no? Rung katuyuan, is mga panerbisyo, asa anak ron nga mga pumuyo una sa kupay. Abukon mga katodo ita parias ko iba asa pinanaton ka mga barangay mga katodo nga kaabo-abo karang mga reklamo.
15: Daw
13: kaina pagbugtaw ko kami hasta kaina gaon pagbugtaw ko baurong suod ko aton niya social media account no hagos nga nagapatama sa aton niya pila karaga opisyal ta barangay.
15: Na
13: kapigil sa mga wagid man baga itahinimuan mga katodo. Na mayroong pila talaga patama ang aton nga mga pumuyo. Hindi kamating kara igoon. Akon sayon mo mga katodo sa imo ang kaugalingon nga ikaw nagaobra ko imo karon nga obligasyon. Na mga katodo daya makaron abi no rung mainit-init makaron no nga agi na istoryahan no rung pag-postpone itry kirang barangay in the sangguniang kabataan election no mga katodo that's why rung iba hambay ko iba na ito yung mga igbangod gaba na tuloy ang ligaya hasta 2028
15: aksyon
13: pero sa isa lang rakon kirang mahambay nagabalik mangyapon dun sa inyo nga magagawas kapigil sa mga opisyal sa barangay. No, mga katodo nga sayod nyo man sa inyo kung kaagalingon. Mga katodo nga uwa man kamo nagapansyon bilang opisyal sa inyo kung barangay. Nalipay ang kamo mga katodo, no? Ginaubra nyo lang kunamat nga makauoy rong pila karaga pumuyo nga rong sitwasyon na gani ay uwa-uwa na gani mga katodo. Ibutang na ito nga halimbawa mga katodo roday ka nga pila ka mga programa sa Gyapon aga ginapaarag sa aton ka nga mga kabarangayan sa mga sakit nga kamatuuran mga katodo no? Sa pila na ito ka mga kabarangayan pero sa Gyapon maswerte ro mga kabarangayan mga katodo roanda ko nga mga opisyal roanda ko kapitan kagawad mga katodo hay masaligan ko anda karon nga mga pumuyo hay paalin aro mga barangay mga katodo ang nagainugtas to ro anda karon nga mga pumuyo kay mana daya na rong tansa ang matauan itkatumanan kasulbaran duamon nga problema reklamo sa amon nga mga ugtasan na opisyal sa barangay ay alin na to na ipaiway rong barangay deske eleksyon no mga katodo. Hambay ko iba, kung una man na, nagangisi-ngisi, nagatango-tango, mga yupa si Kapitan ng si Kagawad. Pero kahapon man na, tagagimpirmahan na ko ato yung kagapresidente sa pagpaiway sa barangay at iska election. Oh, nagahaba na runga, kilay ni Kapitan Agwa na nagapangmuo. Normal nga mga sitwasyon mga katodo, no? Basta sa itaman, arong eleksyon sa barangay, mas mainit para kung amat mga katodo, no? Sa eleksyon sa banwa mga katodo, kaya siyempre pinamilyarong hinampa.
15: No,
13: mga katodo, especially sa aton, karaga mga kabarangayan.
15: Raya
13: nung hinampa na aton, mga katodo, bisan, adlaw-adlaw pa, Jandel Marchikboy. Rong eleksyon kung ikaw nga kapitan, ikaw nga kagawad, naobra mo ro imo karong responsibilidad sa imo nga mga pumuyo wa kagit it dapat nga kahawagan kay antigo karon mag-appreciate ro imo karon nga mga pumuyo ag ikaw ibalik mga katodo bisan ang bago nato nga kada dagon may una pa kara nga eleksyon pero siyempre kun sayod man imo karong mga pumuyo nga wa taman no nagaobra ko imo kro nga obligasyon.
15: Toto, aksyon.
13: Sino man abi nga pumuyo imo chickboy dyan dil margaring galaw, arong malipay, ang magpadayon ka nga magapungko bilang leader ko inyo kro nga barangay.
15: Toto, aksyon. No?
13: Ako mga parehas na kunta arong abilidad sa kay Kapitan Alin Rubello, ita barangay, una ko sa sangka barangay sa bangan, nalipat, anong barangay ni mga ni Kap daw? Permi ko nalipatan basta arong barangay ni Kapitan Alin Rubello.
15: Ako
13: magkarata kung tarong abilidad na kahugod ng kapitan, agahon pa. No, nagalibot, no, na sana ko nga barangay para ka mga musta sa aana ko nga mga kabarangay, unaan na ko nga mga pumuyo.
15: Aksyon!
13: No, at kaabo man kita ng mga kapitan, mga kagawad, mga kilaga, mga katodo sa namba na ton, that's why nga ni, nagambay kita, nga bukon karaitanan mga katodo o galing, may unagid, no, nga pila ka mga senaryo, mga katodo nga tig-agit!
15: Aksyon!
13: No, ayan, mabaso na ton, do aton, yung mga pumuyo, mga katodo, kung nga, magkomento karabanwa, ita, araya karaya mga negatibo, magpautwas kung anda ko mga sentimento sa anda ko yung mga social media account against sa anda ko yung mga barangay official.
15: Toto, aksyon.
13: No, hindi natin doon makatodo nga mabaso. Kuha matabi, nahambay tiba natin yung mga opisyal sa barangay. Haman man na nagrespeto ka. Nga nagparadyo ka, nagareklamo ka to. Wa ka man man na nagrespeto ya kamon.
15: Toto,
13: aksyon. Kung pangutana, kinangan pa ba yun natin? Ipangutana, kung kinangan ka pa respetuhon kung ikaw mismo nagaparespeto sa imo kuno nga mga pumuyo.
15: Aksyon.
13: No, hindi naton malikawan mga katodo kung amat no rumpila ka mga sitwasyon. Ang nadudugaan ng itgana rumpila naton ka mga pumuyo. Sa anda ko nga mga official, kay bangod gani sa pila man ka mga senaryo nga ginapakita ako anda ko nga mga official.
15: Toto.
13: No, kapikita ko mga official sa barangay nga madinumtanon. No, madumot baga, no? Mga katodo, mahikawon, mga katodo kay rungkomo na ton nga mga na-encounter nga mga problema nga ginapabot aton nga mga igbangon. Especially sa nagkaraga implementation kung pila ka mga programa, ayuda, mga katodo nga dapat para sa mga pobre.
15: Toto,
13: pero rung natatawaan na karaman, wa ita ayuda, rung may una-una pa sa pagpangabuhi.
15: Aksyon.
13: No, mga katodo, pero rung makaluoy nga pobre naton nga mga igmangod, daya pa nga ni rung mahipos. No, nga supposed to be dapat, sandaro nagakaangay bagay, nga makabaton, itry ka nga baga bulig, nga ginapaarag itato nga gobyerno, nga ginapaagi sa barangay, pero sandara, uwa pa nagareklamo.
15: Toto, aksyon.
13: Ah, pero kung sino pa nga ni rung may una-una pa sa pagpangabuhi, hindi lang to magakip ni kapitan, ni kagawad sa listahan. O, yaman man, wak tama na, roamon ka nga pamilya. Una, wak tama na ako, no, pangagano, una.
15: Toto,
13: tagawon tama na mag-eleksyon, kay kaabura ako nga pamilya, bauki si kagawad, si kapitan, nagasala man na bagangan.
15: Toto, aksyon.
13: Daw kayo nahadlok man, nabasi kung hindi pag-suportahan, kapin pa sa mga opisyal ita barangay nga ginaobra yung makatodo nga gatasan. No? Rung barangay. Hindi matakala matamaan makatodo rung mga kabarangayan no? Nga nagaobra at anak isakto nagapanerbisyo. No? Sana ko nga mga pumuyo sa presente nga nga sitwasyon.
15: Na
13: yung kabihin nga nagkabuo nagpadaga katod na mensahe no? Nga nagareklamo na naman. Sa pila ka mga kabarangayan sa implementation nga ita 20,000 pesos nga scholarship ni President Bongbong Marcos no sa bawat barangay makikinabang program.
15: Toto, aksyon.
13: No, nga sa giyapon ba no, wa gid no itatapusan nga mga reklamo. Kay bangod gani, mga katodo, sa uwa ka transparency nga pagpatuman itray ka nga programa.
15: Toto, aksyon.
13: Ayan, kung uwa mga katodo, itray ka nga pumuyo, mga estudyante, nga nagbaskog, nagkaisog banwa nga i voice out ro day ka nga mga senaryo sa kabarangayan.
15: Toto, aksyon.
13: No, siguro may pila ka mga pasaway nga mga barangay official no, sa pila ka mga nareklamo nag-enjoy makaron. No, mga katodo kay magapadayon mga katodo rum pila ka mga hindi eksakto nga pagpatuman kong programa mga katodo saan da ko nga mga barangay kung uwa karabanwat mga pumuyo nga magbaskog nga may una nga kaisog itbuot nga magpaabot itry ka nga baga senaryo.
15: Aksyon.
13: Bali makaroon magkatodo sa mga kabarangayan pag once magreklamo ka no magkatodo ay nagaguwa kat ing rayo nga kontrabida.
15: Aksyon.
13: Maang ba din doon ang nagkaroon barangay official tanda imanara ano man nga ayuda programa nga ipaagi sa barangay hindi kagid makasabi.
15: Todo, aksyon.
13: Ah, mga katodo, dahil really, dahil may hindi ko gid malipatan, may official barangay na gambag ako sa sangka barangay iya. Na mga katodo, sa western side ko ato nga probinsya, ang ba na manakatodong Reynald, asa na ikarang nga problema nga rin nagkakanabo, no? Sa may mga reklamo nga barangay, asa implementation, itry ka nga 20,000 pesos nga nga scholarship, no? Itatong ka nga presidente, daya nagkakanabo, gimataman na rin nga may una, gimanta ko nga pagpili, no? Amin nun man mana, ikapares ko man mana nga opisyal sa barangay, pero do yun, nagkakanabo ron, no? Mga katodo, gamang, uwagang, it may nagabas kong itbuot, ang magpaabot ko anda karong sentiment.
15: Todo, aksyon.
13: No? Kumbaga, problema. Una na yung ikarong makatodo. That's why, nga rumpila ka mga barangay nga nga may una nga problema sa implementation. No, magaserbi kung tarabanwa. Nga leksyon man nun. No? Nga, magaserbi doon nga. Leksyon sa iba pa una nga mag-aga-aga. Ay, ang iba na yung makaran. No? May una na karang nagatindog, nagabaskog na. May una na karang kita nga mga pumuyo nga may una karang kaisog. No, mga katodo, sa pagpaabot kung pila ka mga hindi manami ng mga nagakanabuya sa ato ng mga kabarangaya.
15: Todo, aksyon.
13: No, kung mga ang iba ko mga katodo, mga agang-agang na maghimo ita makarunday ka nga bagay.
15: Todo, aksyon.
13: No, mga usaruday ka nga mga ginawa ng Arabanwa ng mga reklamo nga kunato nga basiyan manami rong katuyuan itry ka nga programa.
15: Todo, aksyon.
13: Nga mapuligan doaton ng mga kubos ng mga igmangod. Mga katodo, nga awat ikasangkog. Asaray ka nga pagtuon, mga katodo. Asambilog ka nga katodo nga, manamigay nga example nga, makaguguoy gidban. Warong tinangatan to ni G-Mark Inosanto, itabaragay paningayan, tanawa baga. Ilo na sa mga ginikanan, na no, mga katodo, naga-sideline, construction worker, para nga magahituhot, nga makatapos ko anang pagtuon.
15: Aksyon.
13: Sumangod nga ni mga katodo sa pila ka baga, nagkaginabo sa barangay, ang makahambal kita magkatodo nga bulag, randa ko nga mga barangay official, kay bangod gani nga uwa nanda makita rong sitwasyon ni G-Mark Inosanto.
15: Todo, aksyon.
13: No? Doon doon makasubo nga mga senaryo banwa no, sa kabarangayan. No? Batsagan mo ganda, pagtangis ni G-Mark to, ang nagkahambal pag imaw nga, ilo na imaw sa ginikanan, may mga time na kinangan nga magbagtas, no, para nga makasuod sa eskwilahan sa Manot ni Bacau, halin sa barangay paningayan, kay bangod gani nga, kapus uwa-uwa rong pamilya kay nagahinguha mga katudo, rong makarundayan ka na kunta nga mga mentalidad, no, ato nga mga estudyante, nga dapat, kita mismo nga mga opisyal sa barangay, bangin proud kita, na nga may aton karon nga mga estudyante nga, makaroon rong dagagan ko anak ko nga painuino, nga nagapursige, sa anak ko nga pagtuon, para nga makatapos ko anak ko nga pagtuon, na no, mga katudo, may una ka nga handom apisar, ang grabit budlay ro mga inagyan mga kaabyanan.
15: Todo, aksyon. No?
13: Daya ka na ba katodo rong mga estudyante nga makatao ba nga, magaserbi nga, makatao it inspirasyon. Sa iba pa natin una nga mga inunga, nga apisar, mga katodo, saray ka na kabudlay pagpangabuhi, hindi no, makaupang mga katodo para kita nga magungkat asa aton ko nga pagtuon.
15: Todo, aksyon.
13: No? Mga katodo, that's why, di ba, rato karaga senaryo, hindi nga man na yung trending, yes, ato yung karaga province at akan, kundi sa bilog karaga Pilipinas, kaabo karabanwa nga mga bulig rung nabaton. No, mga katodo, especially, no, sa kay kapubring Archie Hilario, no, ita PB News Online, pubring vlogger, nga may una karabanwa, nga mabaho nga kontribusyon, no, nga mabuligan, runday karaga si G-Mark, una, sa barangay paningayan, sa Banwak at Madalaw.
15: Todo, aksyon.
13: No, kay Pagi, sa kay Kapubring Archie, no, sa anak ko mga followers, mga katodo, nagtao itabulig na nakalikong Banwa, itkapin 120,000 pesos, mga katodo nga, hantop sa kabubuton, itry ka nga mga followers ni Kapubring Archie, nga itao nga bulig, kay G-Mark Inosanto.
15: Todo, aksyon.
13: No? Mga katodo, aga, siyempre, nakaabot sa atensyon sa opisina ko ato ga presidente nga, insigida man, mga katodo nga nag-amando sa DSWD, nga buligan banwa, runay ka nga estudyante, abangod nga nakita banwa, rung sinsiridad, rung pagpursigi, para nga makatapos ko anak rung nga pag...
15: Todo, aksyon.
13: No? Kaya ka na mga katodo, no, mag-aserbi ka nga, example, no, sa aton man nga mga estudyante. Iba, kaabo-abo ka na banwa nga mga estudyante nga may una-una karang makatudo sa pagpangabuhi. Now, kaya ang sustintuhan, gastusan ko anda ko maginikanan, pero nagapabaya sa anda ko nga pagtuon.
15: Todo, aksyon.
13: No?
15: Aksyon.
13: Pero bangod nga ni makatudo sa ito, dapat sagan man ni J. Mark nga sa kabudlay makot panyempo. No, makatudo, wagit imaw karabanwa, nagduga, itapagaom to nga. Ah, nga mag-trigger, abika na nga mag-ungkat na imaw sana ko nga pagtuon kay bangod sa kabudlay, itray karaga sitwasyon, no? Mga katodo, kapin pa nga imaw, ilo na sa anak ron yung mga ginikanan.
15: Todo, aksyon!
13: So, kamay, no, rung pila ka mga senaryo nga mga katodo sa pinapauda ka mga kabarangayan. No, nga, mag-ano na baga, baguho na rung estilo. Ah, kayo aton ka nga pagpamintaha sa aton yung mga pumuyo, sa aton nga isig ka pariho. Ah, kapon nga, may napadayak-binsay ka aton, paras mana sa ray ka mga ayuda, ara. Ah, bulig mana. Atin tausan man na ro, ah, bulig, maabot para kibo, 5,000, pero ro imo ko nga ginpermahan, isa 10,000 pesos, pero na imo na baton, 5,000 ay sinadturong 5,000.
15: Aksyon!
13: Kasi kung may komisyon dong pila raton, kabaga opisyal.
15: Aksyon! Diba?
13: At tapos, paakig rayon do ato niya pila, kabaga opisyal sa barangay, yaman mana nga nagreklamo ka kay, supposed to be gini dapat mana, uwa ka mana sa royong karanga, ayuda nga ron kay hindi ka mandi ka ron kwalipa.
15: Todo, aksyon.
13: Kaya na ako na sayran mga katodo, hamba na, may ayuda nga gintao, no, mga katodo sa barangay, nga rong mga beneficiaryo ay dapat mga PWD. No, mga katodo ay may, I think siguro 4,000 or 5,000 something rong inog-release ka to. May pila kita na sayuran, hamba na manay, ilista ko mana ikaw. Ah, buo ka man na, papalista tayo ito. At tapos man na, kung 5,000, imo man na, rung 3,000, kung dong 2,000, no? Kay ako man na, maglista kay
15: Todo.
13: Ay, tama ba yung mentalidad, no? Sa aton yung mga kabarangayan. No, mga katodo, ro aton ka nga pagluko. Sa aton karon yung mga pumuyo. Nga, ro ato ka nga bulig, ayuda, hay parat ana, saray ka nga mga PWD naton nga mga igmangot, tapos listahon mo tarong normal ta, watat deferensya sa kawa.
15: Todo, aksyon!
13: No, ang hindi man natin mamasuban, waruray ka nga pila ka mga igmangot sa barangay, simple man, yakman pa taman na to. Akapin pa man na makara sa akalisod man na kara ita sitwasyon, ga pangakmangin ni man na si kagawad, pangakmangin ni man na si kapitan.
15: Todo,
13: kita pa yan ka nga mga ordinaryo, kay hindi man man na andarong kwarta. No, daya ka na magkatudo rong pila ka mga sentimento nga, ginapaabot it aton ng mga igmangot.
15: Todo, aksyon!
13: No, ang sarito aton ng mga pumuyo nga, raya ka nga senaryo, naga-exister na, nagakaganabu na mga katodo, mabuhay na ng mga panyempo, bukon yamang itiya sa aton ka nga probinsya katakyan.
15: Todo, aksyon!
13: No, kaabu-abu ka na banwa ng mga programa, abu ka na programa, ay una ka nga mga 3,000 na tao ka nga bulig sa mga pumuyo, abot sa aton ka nga mga igmangod ay 1.5 lang to nga man na kita kaya may porsyento man si kagawad.
15: Todo, aksyon!
13: Ay, sino man nabi malipay kung makaroon kararong mga senaryo nga samantalang rong matuntun nga makabaton kunta itry ka na nga ayuda mga katodo sa mga nabukid na part 4 niya mga kabarangayan hindi makaabot rin dahil ka na nga bulig. No? Nangangawa kita kung amat. Ama katodo nga rong pobre naton nga mga pumuyo sa aton nga mga kabarangayan, every time nga may ina nga mga programa, ayuda, hindi naton makita. Mga katodo nga, nakaambit sa runday ka nga programa. Rungya ba naton nga makita? Kaalyado ni kapitan, kaalyado ni kagawad, pamilya nanda, mga katodo, rung pauman-uman. Ang nakaka-avail banwa, itry ka nga programa nga ginapaagi sa aton nga mga kabarangayan.
15: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
13: Daya ka nga mga todorong ginamasot man siyempre itabuot iba naton nga mga pumuyo. No, mga katodo nga uwagang itakapas agkabas kong kitabuot nga ipautwas ruanda ko nga sentimento. No, mga katodo, sa'yo naton no, sa mga pamati makaroon no, sa aton nga mga kabarangayan, no, nga nag-exister, kaya naging practice na rabanwa, no, itapila na ito ka mga opisyal, no, mga katudo ng mga senaryo sa mga kabarangayan.
15: Todo, aksyon!
16: Todo, aksyon!
13: No, may ako nga nisayra ka barangay, no, nga, ginapabot man, itry ka nga pila na ito, kabaga pumuyo, rumpila kabaga problema, una, mabuhay na nga mga problema nga sa Gyapon hasta makara. Problema man Gyapon nagpadayon nga ginaproblema ko anda karon nga mga pumuhuyo mga kaabyanan.
15: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
13: Radio Todo Aklan. May 20 minutos man wa nagkataliwan sa oras kada ita ala una. Aron nabilin no nga 10 minutes na to no sa tong pagpangalagad kay nabilin kita nga commercial. Ay kun i-play pa naton pagbalik natong bawo gapaw-gapaw nagkita rayon sa aton kada ya tempo sa aton nga pagpangalagad. Ang bila ka mga balita nga wata magabot wata matatar sa tong pagililiba makro kada gadlaw ita Sabado bantayan sa pila ka mga news and public affairs program it radyo todo sa Aklan. Uman kita nga mga ilibati sa Lunes na kara nga adlaw ya sa tong gapagpangalagad sa pagwaragwag ta sa programang Todo Action. Partner naton sa technical side si Katodong Hiranyo Misina. Ako man din ang Katodo naging ka-action makaroon ka hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
15: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Action. Todo Action. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang Radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagpag-

0: gabi. Kaya ang marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yan?
4: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: he sees you when you're streaming. Better turn it up.
1: Radio Todoaklan 88.5 FM.
2: Today's best music all weekend long.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.
4: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radio Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: He sees you when you're streaming. Better turn it up.
3: Radyo Todo Aklan 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagong. Dati huwag ako ka-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro servisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
4: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.
6: Jingle bells,
7: I love the jingle bells.
6: Jingle beats,
8: sleighbells ring,
6: and non-stop festive heat.
4: Radyo Todo Aklan 88.5 FM.

0: 98.5 ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: kadagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-re-rice siya.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawat.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yun?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer na sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compact. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad daod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabalhaw git ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa akong kuwasan nga nagataog git at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer.

0: Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Rayarong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal gun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
12: For the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata
6: Navara. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Santon
7: Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipiti. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali. Akala ko

0: ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ta ko pin nga daw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billion Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin, Sabi sa akin ni ano nanlulok. Okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo Sir Roberto diyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo Sir ngayon?
5: 57. Ay sa akin no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sampon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sampon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Sampon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radio Todo
15: for the best variety of music.
16: Ino ang

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station with the best music. News and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power bagangara sa akong awas medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA-A, HEPA-B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at digta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pangkalahatang
4: araw-araw na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi
0: ang kagalingang hatid
1: ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
1: patotoo,
0: karanasan,
1: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado na tagumpay sa Kalusugan Nation 1. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon eh. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon eh. Tawag na, bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Itawag na po ninyo ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa.

tawag po kayo mga kaibigan sa ating punamang palado doon at 0969-226-9623. Yung ating punamang

0: Numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwede po rin yung tawagan. At dahil po yung magkwentuhan tungkol po naman sa ating mo namang produkto. Ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito na ang Buena One caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Oh, magandang kalusugan po, Kuya Mo.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si, ano po, Tata.
0: Ano po pangalan?
1: Tata po, Tata. Yung Palayaw po, Palayaw.
0: Tata, okay. Tatay, Tata, taga saan po kayo?
1: Tuburan, Cebu po. Probinsya ng Cebu.
0: Tuburan, Cebu, okay po. Ilang taon na po si Tatay, Tata?
1: 49 po.
0: 49. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi, tatanong lang po, Kuya Boy, kung saan dito makamili ng rice coffee. Kasi malayo sa amin yung ano, Cebu.
0: Tuburan. Opo, Tuburan, Cebu. Okay po. Wait lang po, Tatay. Ano po? Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Nakikinig ako sa ano, sa radio.
0: Sa programa po natin. Opo.
1: Opo.
0: Tagumpay sa kalusugan. Opo. Wait lang po, Tatay. Titingnan po natin dito po naman sa ating listahan kung saan tayo pwedeng makabili ng ating po namang rice coffee dyan po sa Tuburan. Tatay, dyan po sa Tuburan, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Circle JH Drug. Meron din po sa... alam niyo po ba yun? Circle JH Drug?
1: Opo.
0: Alam niyo yun? Opo.
1: Malapit lang dito sa amin, pero hindi na ako nagkapagtanong.
0: Okay. Opo. Meron pa po, Tatay. Diyan po sa Senyang Pharmacy. Senyang.
1: Senyang Pharmacy.
0: Senyang Pharmacy. Oh, and then, JH Pharmacy.
1: Opo.
0: Opo. Diyan po yan. Pwede tayong makabili sa Circle JH Drug, Senyang Pharmacy, and JH Pharmacy. Lahat po yan dyan sa Tuburan, Cebu.
1: Opo.
0: Okay po. Oh, Tatay, ganito. Opo. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga po eh. Magtatanong sana ako, pero hindi ako na. Kaya sinubukan ko kayong tawagan ng gabi.
0: Tama po. Tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po 'yon, kulay gintong dilaw na karton ang atin po namang rice coffee. Ang spelling po ng rice, R I S E. Tandaan niyo po 'yon, R I S E.
1: Opo.
0: Okay, R I S E. Kasi po Tatay, ano po, hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po yung

0: araw din. Diyan po sa may parteng taas.
1: Opo.
0: Okay po. So, yan po yung bibilin po natin. Meron po yung lamang 10 sachet, yung atin po namang rice coffee. At yan po yung iinumin po ninyo sa araw-araw. At para matulad po kayo doon po sa mga naririnig po ninyo dito sa ating programa, patungkol po naman sa mga testimonya nila na sila po'y natulungan ng ating rice coffee. 2 hanggang 3 sachet or mahigit pa ang pagiinom po sa araw-araw ng ating rice coffee, tatay.
1: Okay po. Salamat po, Kuya Bo.
0: Maraming salamat po sa inyo, tatay tata. At balitaan niyo po ako, tatay tata, kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyo po namang kalusugan.
1: Opo.
0: Maraming salamat po. Asahan ko po yun, tatay. Asahan ko po yun. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat po. God bless po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Mag-iingat po kayo.
1: Thank you
0: very much.
1: Salamat po.
0: Salamat po, tatay. Salamat po sa inyo.

0: 0969-226-9623 ang ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon at tawag nyo na yan 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Another caller on the line,
0: wala
1: naman.
0: Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan. Sino po sila?
1: Ako si Ivan po, Franco Borromeo.
0: Franco, okay. Tatay Franco, taga saan po kayo tatay?
1: Taga kon po, Caligian, Burgos, Isabela.
0: Taga?
1: Caligian, Burgos, Isabela.
0: Okay, taga Burgos, Isabela. Okay po, ilang taon na po si tatay Franco?
1: 67 po.
0: 67, okay. Umiinom na po ng rice coffee si Tatay Franco?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa? Okay po. At paano niyo po nalaman yung ating rice coffee, Tatay Franco?
1: Narinig ko dito sa kon po, sa radyo.
0: Narinig niyo po sa radyo? Opo. At nung napakinggan niyo po sa radyo yung ating rice coffee, kayo po ba ay, ano, Tatay Franco, may iniindang karamdaman din?
1: Meron nga po eh, medyo mataas ang blood sugar ko po.
0: Okay, meron na po ba kayong iniinom na gamot sa inyo po namang diabetes?
1: Wala pa po.
0: Wala pa. Di pa kayo nag, paano po ninyo nalaman na mataas yung blood sugar po ninyo?
1: Nagpa-test blood ako po.
0: Nagpa-blood test po kayo, tapos sinabi po ng doktor sa inyo na mataas na po yung blood sugar level sugar po ninyo. Po. So, wala po bang binigay na gamot sa inyo?
1: Wala pa po.
0: Wala pa naman binigay na gamot. Tama po yun, atatay. Wala pa po. Ngayon po, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po ito sa inyo para ma-regulate po naman yung blood sugar level po ninyo. Siyempre, sasabayan niya ng pag-iingat po sa pagkain. Kasi ang isa po sa mga rason kung bakit po tayo nagkakaproblema sa blood sugar, eh dahil po yan sa ating lifestyle, sa uri ng pamumuhay, sa mga kinakain po natin, tatay. So, mag-iingat po tayo

0: sa mga pagkain na kailangan po nating iwasan. At the same time, Tatay, araw-arawin natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi makakatulong po ito sa inyo. Katulad po ng mga napapakinggan po ninyo sa ating po namang programa na natutulungan na ng ating rice coffee. Araw-araw lang po at tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay. Okay po?
1: Sana kung bibili po ang
0: Tama po. Diyan po sa Isabela, titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po natin pwedeng mabili yung ating po namang rice coffee. Diyan po sa Isabela. Okay po. Wait lang po, Tatay, ha? Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan, Tatay?
1: Kon po, sa Gamo.
0: Gamo. Doon po kayo malapit?
1: 19 kilometers po.
0: So mga magkano po yung yung pamasahe po noon?
1: Mga kwan po, mga 50.
0: 50, balikan na po yun o 50 papunta pa lang doon?
1: Papunta lang po.
0: So balikan 100?
1: Opo.
0: Okay po. Tatay, dyan po sa inyo sa Burgos, hindi po ba kayo nagtanong-tanong sa mga butika dyan sa inyo?
1: Hindi pa po, hindi ko pa nasubukan nagtanong sa mga butika dito.
0: Ganito, Tatay, yung gagawin po ninyo, Tatay Franco. Una muna, diyan muna po sa inyo kasi ang alam ko po meron na po sa lahat. Wala pa lang po siguro sa akin yung listahan pero ang alam ko po meron na po sa lahat ng mga butika diyan po sa Isabela. So pwede niyo pong ipagtanong-tanong sa mga butika po diyan na malapit po sa inyo yung ating rice coffee. Kung sakali pong wala pa, punta po kayo doon sa Gamo. Diyan po sa Gamo, makabibili po kayo ng ating rice coffee diyan po sa Shiloa Butika.
1: Shiloa. May highway nga kaya yun po.
0: Shiloa Butika. Basta po ang nakalagay dito po sa akin, Shiloa Butika, Gamo, Isabela.
1: Opo.
0: Okay po. Meron po doon ang ating rice coffee at sa iba pang mga butika doon. Kung sakali pong wala po dyan sa inyo, punta po kayo ng Gamo sa Shiloa Butika. Kung sakali pong wala doon sa Shiloa Butika, magtanong-tanong na rin po kayo sa iba. Kasi sabi ko nga, halos lahat na po meron na nahuli lang po sigurong maibigay sa akin yung listahan.
1: Opo.
0: Ang tanong ko ngayon sa inyo, Tatay. Tatay, ang tanong ko ngayon sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Tatay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali. Ano po? Para hindi masayang yung pera po ninyo tsaka yung effort po ninyo na pagpunta dyan. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon. Kulay gintong dilaw na karton. Yan po yung una na kumbaga hahanapin po ninyo. Ang spelling po ng rice, ang kumpleto pong pangalan ng ating rice coffee, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yan po yung pinakapangalan.
1: 14-in-1.
0: Opo, 14-in-1+1. Okay po. Diyan po sa karton na yan, ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Tandaan din po yun. Kasi po hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R I S E. Okay po?
1: Opo.
0: O diyan po sa karton, pag nakita niyo na po yung karton, para makasigurado po kayo, tingnan po ninyo yung karton. Meron po diyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung mga larawan na makikita nyo po dyan. Para sigurado kayo na yan na po yung ating rice coffee. Meron po yung 10 sachet na laman na ang ating rice coffee. Meron pong 10 sachet yan. At yan po yung iinumin po natin araw-araw. 2-3 sachet or mahigit pa ang pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Okay po, sa araw-araw. Dapat po tuloy-tuloy, araw-araw, para makuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee, katulad po ng mga napapakinggan po natin dito sa ating programa. Sa tanong niyo po kung magkano yung ating rice coffee, tama po yan, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box yung ating po namang rice coffee.
1: 180?
0: Yes po, Tatay. Yan po yung SRP.
1: 10 piraso na yan po.
0: Yes po, yan po yung SRP. 10 piraso po yung laman. Yung isang box na may 10 sachet na laman, nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box.
1: Opo.
0: Okay po, tatay. Kopya po ninyo.
1: Thank you po.
0: Opo. Ganito, tatay. Okay. Tatay, kapag kayo po, tatay Franco, halimbawa nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, or halimbawa wala kayong nabili talagang naubusan kayo doon po sa mga butika at doon po sa sinabi kong butika at wala po talaga kayong nakuha, tawagan niyo po ako muli, tatay. At sasabihin po natin yan sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo.
0: O di kaya, opo, kung talagang kailangan nyo na, hindi na kayo makapag-antay, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Opo.
0: Pwede rin po doon. Okay po?
1: Opo, thank you po.
0: Balitaan niyo po ako, Tatay Franco. Asahan ko po kayo muli.
1: Opo, thank
0: maraming,
1: you po.
0: Maraming salamat, Tatay Franco. Mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay. Salamat.
1: Thank you po.
0: Salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Thank you.
1: Opo.
0: Mga kaibigan, si Tatay Franco ng Burgos, Isabela. Tayo po'y napapakinggan dyan po sa DWGQ 93.3. Tama. Radyo Servisyo. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At dyan po sa Oriental Mindoro. Radyo natin, Oriental Mindoro. Maraming salamat po sa inyo. Likewise, dyan po naman sa Lucena. Dyan po sa Radyo Pilipino 1188 DZLT, Radyo Pilipino, Lucena. At siyempre pa mga kaibigan, dyan po naman sa Katarman, Radyo Bandera Katarman. Tayo po'y napapakinggan din dyan mga kaibigan. At siyempre po, dyan po sa 95.9 Radyo Totoo. At DWALFM 95.9 Radyo Totoo Batangas, Batangas City. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga Batangas. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Sabi dito, Gamo, malapit sa Ilagan City. Okay po, maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po, sabi ni NBS DWDY News live stream. Thank you very much. At si Badong Orange, hello po naman, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Magandang kalusugan po, sir.
0: Yes po, sino po sila?
2: Ronald Dimano, sir.
0: Ronald
2: Dimano po.
0: Ronald po, tatay. Ronald. Tatay. Tatay, tatay, malilito po kayo, tatay. Patayin nyo na po yung radyo. Dito po kayo sa telepono makinig para dire-diretso tayo, tatay. Malilito po kayo kung sa radyo kayo nakikinig. Patayin nyo na po para hindi kayo malito. Dito tayo sa telepono mag-usap, tatay. Okay po. Tatay Ronald, okay. Taga saan po kayo?
2: Okay po. Katarman, Northern Samar po.
0: Katarman, Northern Samar. Okay, okay po. Ilang taon na po si Tatay Ronald?
2: 46.
0: Ilan po?
2: 46.
0: 36. Okay po. Kayo po'y umiinom...
2: 46.
0: Ha? 46. 46. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, tatay?
2: Hindi pa po. Kasi ang umiinom dati yung parents ko, tatay at si nanay, namayapan na ng tatay.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ako dati yung ano, kapag ano nila, nabumili ng rice coffee.
0: Mm-hmm. Okay po.
2: Curious lang ako. Gusto ko sana mag-tick niyan.
0: Opo.
2: Kasi nung time nang pumunta ko sa bahay ng parents ko, wala silang pangkimpla na ano, mga coffee.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nang try ako ng rice coffee.
0: Okay.
2: So ngayon sana, gusto ko sana mag-try niyan.
0: Tama po.
2: Nagduano na yung katawang ko.
0: Opo.
2: So, madami ng matakit, mga ramdaman ko.
0: Tama po yun. Tatay, kailangan na po natin yan. At kasi... Sabi nga natin, huwag na nating antayin na magkaroon tayo ng malalapang karamdaman bago po natin simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang, umiinom na dapat tayo ng ating rice coffee. Araw-arawin lang po natin yung pag-iinom po nito at makakatulong po sa atin ng napakalaki yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dati, saan po nabili sila nanay? Sa, dyan sa Katarman?
2: Sa South Star, tsaka yung meron din yung mga ano dito, mga grocery store.
0: Yes, napakarami dyan tatay. Unidrug, MBN Pharmacy, Lextan General Merchandise. Meron din po sa Tradeways Pharmacy, CureMed Pharmacy, PTKR Pharmacy, Mihares Drugstore, Maxell Drugstore, Atlas Pharmacy, FR Store, Main Town Drug, Silas Store, Saturnino Store, FR General Merchandise, Norx Pharmacy, RSB Grocery Store. Lahat po yan sa Katarman. Sa Katarman City naman, Saturnino Store. So lahat po yan tatay. Napakarami po dyan sa inyo na mabibilhan ng ating rice coffee.
2: Yes, sir. Alam ko po yung lahat ng tindahan na nabanggit na.
0: Thank you. Katarman mismo. Opo. Tsaka yung ating rice coffee, alam nyo naman yung itsura dahil si nanay, si tatay, dati na umiinom ng ating rice coffee.
2: Ako taga-bili niyan.
0: Ah, ikaw yung taga-bili. Okay. So alam mo na.
2: Oo, dati.
0: Opo.
2: So, ngayon, yan pa rin yung inano ng nanay ko.
0: Uh-uh.
2: So, si tatay na mayata naman. Yung ano lang.
0: Opo. Pero tatay, dapat po ikaw umiinom na rin po ng ating rice coffee. Nakikiramay po kami kay tatay ha. So anyway, kailangan nyo lang pong simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Huwag na po natin patagalin. Dahil ating po namang karamdaman, habang tumatagal, mas lalong lumalala kung hindi po natin natutugunan.
2: Opo sir, opo sir.
0: Okay po. Tapos,
2: yung nagagawin ko sana ha.
0: Yes. Tapos balitaan nyo po ako kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, sa inyong mga nararamdaman. Balitaan niyo po ako tatay dito sa ating programa. Tawagan niyo po ako muli.
2: Okay
0: po tatay. Tatay Ronald.
2: God bless sa inyong programa.
0: Salamat po. Thank you very much. God bless din po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Mabuhay po kayo tatay Ronald. Salamat po sa inyo.
2: Salamat din po.
0: Thank you very much. Maraming salamat. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating muna mga numero 0969-226-9623. At syempre pa mga kaibigan, huwag po namang kaliligtaan na simulan din yung pag-iinom po ng ating 25-in-1. Ano po? Available din po sa mga butika, mga pharmacies, dyan po sa inyong mga lugar. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At yung ating sabon na talagang lagi na po, kaya hinahanap na po ng ating mga kababayan. At ginagamit na po ng karamihan ng ating po namang mga kababayan yung ating po namang sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Wala na naman tayong oras mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating po naman palatuntunan, tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rock Live Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi ng ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw pag agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee agud dinamira inyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history, balakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! My powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: These things I'll never say.
1: Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee agud dinami ra inyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Go! This is my radio.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na night, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore. Poblacion, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ano ba ang benefit?

0: Isyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan. Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Patata Navara. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Sandon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
3: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 may powerful compound. Ganagapanubos sang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo. Aramis DDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo, ang radyo na

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

1, 2, 3, 4.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo, libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 98.5
1: ang radyo na kaibigan mo. Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at nibuswang Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa gabi ng gabi ng ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
3: si Ma'am Annabel, nagbaba isiha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: Pancho Todo. Pancho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
2: Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power magangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, ako pinag adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, guta tayong kapa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santhon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santhon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio.
4: Mio, okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all week. 88.5 ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 Ang radyo na

0: Rádio Todo. Rádio Todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko niyo yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samsung Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
2: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ah. DTX 500!
7: 500 may powerful compound. Kanagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
8: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Navara.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom.

0: Home It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawas.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng